nigba wo ni emi oroju re se iwo na le so be bayi gbogbo iyawo lo ba le ma je lowo lowo bayi to mu opada to so pe o ni gba jesu iru aye wo lo ngbe lowo lowo bayi iru awon nkan wo lo la koja gan to so pe jesu o to si o lasiko yi pe bo ba lowo tan o pada wa gba ola mo le pejo fun o iru kini nkan to se o bayi gan gan arun wo lo sodo sinu aye re ti o fi olorun le to tori e sanwo re to nko owo re fun babalawo kini nkan to nda olaamu to bere si nwo egbe imule kakiri somo kan na to bi na ni lo so pe o wo nu egbe imule tori re se tori owo to fe ni tori pe awon eniyan soro egan si on tori po je talika iyen na lo fe wo nu egbe imule si o faye re fun satani ti o ni ti o ni anfani kankan rara bo ba faye re fun satani iya ni mo fi jeyan nitori pe afuni lo kan fi gbe de gba lowo eyan ni satani bo ba fi aye re fun ko sim ti o fo ofo ninu ofo asan ninu asan na ni o pada fun o wo iya tori ore ko le mo je lowo ani ko gba jesu ko de mo sinsin nitori pe o ye ko gba ona kan niyan enikan ta fi fun wa niyan laye ati lorun o ni eyi ni ayan fe omo mi eni ti inu mi dun si gidigidi e ma gbo tire bibeli to fese re mule bakan na we pe ati fun wa ni oruko kan soju gbogbo oruko lo wi pe ni oruko Jesu ki gbogbo ekun ko ma wole ma gbagbe o wi pe aye yi awa na jambe ni orun ni le gbogbo wa

riro riro bayi lo be gbegiri ba ba ro yo san yo do mi lasan o san fun wa lati wa ninu jesu ka gba ni oluwa ati olugbala wa ju ka wa ninu owo ola ohun mere mere alumoni aye yi lai ni jesu lo enikeni to ba ni awon nkan won yi si jesu o fese mule ninu aye re eru ni ru oni tohun bi a ba si ka eru inu eru abaje a o ka olojo kan se si ekun tabi ale kama Jesu ti so fun wa o ti fi irorun fun aye wa oni wa si odo mi gbogbo yin tin sise ati ti a di eru wole lori oni emi o fi isin mi fun okan yin o gbo to so ni

0: ni a o de ni aiku a o tun ni seru mo bibeli ni e tete ma wa ijoba olorun na ati ododo re o ni eleyi to ku a o fi fun wa sugbon ni ode owo yi ewo gangan la kokon wa na se bi e to ku leyin re la saaju wa ati fi ijoba olorun sile awa nsa ire awon kan to wa leyin asami la sapagude asami wole isu lai jade mo tori pe olele to ba wonu e ko ku to jade mo loro isu asai mi igbagbe orun asa nsa ansa so gbo nta ninu elomi nsa ti e o nsa so mona o nsa so aya nu o nsa won so oko nu sugbon so ye ka ma sa ire ile to wa leyin abi ire to wa waju to ni ka oko wa yen na o lo ye ka sa aye nfa wa mora pelu gbogbo ohun ti won ni sugbon aye nja wa kule ni gbeyin na ni
1: la sa la ye fi ogo ata fere omi o fa mi mora ki le je omo aye

ko ma ye ka faye isarimo ki sorin lasan lo gbon yen o iwo o le so wa ni faye isarimo bayi ati bi kobo kobo 55 naira 66 lo mo ti bere to fi wa din to da mo lowo yi so wa ni faye isarimo to ba jawo alagbere mu dodo re o nigbati wore wa ni titi ti o woso nitori pe oporo re ti daru ko mo n to nse mo ti iwo eyan tori re o daru tori re o yi o wole ibi ti won tin taso ora ti oni oho lora o tun ba baluwe o tun we ba kan na o wa rin lo ntiti gbogbo ara re la nwo o yato si were se ka kugo ka pe wa ati were ni nkankan na ni awon alagbere kan ti e wa high class ni ti won won ki woso to sira le won ki koda awon elomi a tun bori nu won sugbon ponbele ogidi agbere ni nbe lowo won bi won ba wo ijo lorun iranse olorun to wa nbe won fe gbe sugbu so wa ni faye isarimo bayi alabo si eyan tin tenu bole roju elejo kakiri laida so ni faye isarimo iwo ni lara eniyan to je ke bo ba ri n to da ba wa ni kenne awon da so ni faye isarimo bayi oni jamba eniyan tin pade awon eniyan lese ogbeji tabi tin ko oruko awon eniyan pa lorun tabi tin ko omo lomo pa hey so ni faye isarimo aborisa elegbin ni oni doti ni o gbogbo nta gbe fun opo gbogbo sinu cupboard ta ba bele abe ile re to nta po si lori to nbuyo si to n ko gbera ori pe obun niyan ohun rira ni loju olorun so wa ni faye isarimo bo ba jawo bayi iwa lagide eniyan to a so fun won titi to lo ni gbo to ni tinu re na lo se o da gbo eru na ni sugba ri koko so wa ni faye isarimo bayi oni gberaga eniyan emi mo to bayi mi mo po bayi ko se to mi nle yi so ni faye isarimo bayi olote eniyan awon tin da ile ijosin runu won po le ijosin won se da gbogbo egbe run da gbogbo emi so ni faye isarimo opo eyan ko lo jawo ko ma ba faye isarimo hey mo so oni

gbe lode o o nfo hun re tan tan tan tan bi pe ki eni to ba leti ko gbo ohun ti emi so fun ijo iwo to so pe o ba jesu ni oluwa ati olugbalare a gbo inu wa dun ki o so be sugbon nigba to se bi apalo nko iru igbalawo gan lo nfi han awon eniyan iwo to dale se bi apalo le to tun pe ni ogo oluwa bi apalo iwo to pe ni iyanu jesu bi apalo iwo to pe ni jesu seun bi apalo se ogo olorun farahan nibi to wa yen ogo olorun a ma farahan ki eniyan mu si titi lodo re ko tun jalu kota ke tun je won fi se yeye nbe be ba ti egbe nko si ogo olorun lo farahan yen gbogbo awon koloko to ye kan dari sile lati bi se bi apalo re ni won tin na gbogbo owo osu won e tun fi nkan si pepe soup fun won hey e tun gbedi e mo tun fi di juru si won nitori owo te gba lowo ba dido sunday e tun lo le ijo si won

sesu wa fi osi yeye bayi abi o fura pe esu fi osi yeye nigba ta ba pe o sile ijosun tori pe a mo pe akorin emi ni o pe orun awon eniyan o si lati gba ere o to wa debe to korin to mu ogo jade wa o korin to ni igbala ninu o korin tawon eniyan o faye won fi jesu o si pe ara re ni olorin emi se olorin emi ni o fun are abi won kan pe o be tori gba mi telo mi ba fe lo korin emi ta wi na yo ti mu ti o kari to ba tun ko tan atun gbegba oti re hey

ma ba ti se ogo yen tan ki lo ku ni lati gbe photo oku nigba to wa laye a wa fe yin ke sinu photo photo yi ni won gbe sori tabili won gbe we si waju e won fi virus oni kaluku wa to won ma ko sibe ko je ikan nu lo ni ko je yen kan to lola tabi eniyan ta o ti mu sugbon won oni kaluku ma ko ti won mu bairo a fe o sugbon jesu fe ojo sori elomiran ba debe ani ah olufe mi omo sanre orisirisi ni won ma nko won ba ti riwe lori tabili pelu photo won ma ko orisirisi sibe gege beyin na ti mo wi pe o si kujo wekipin won wa lo gbe oku wa lati mosuari won ti mu ojo wekipin ati jo oku won ba ti gboku de won ti mura fun a wa ninu po si nbe won te sile sibe nitori wekipin oni kaluku ma koja won ma woju oku fun iwo ikeyin ta ba tin woju re elomi awoju re ani ah afugba tokunrin lo ti o sanwo yi na elomi asi woju ani baba dada elomi atun wo atun ni sutan ba rin bi eni jarin ba so nbi eni ja so oya eride e tun wa se be ti mo se nitori pe laarin ota ejo ikoko ohun paramole ninu aye ta wa yi bi o ti ra won to feran re ben na lo ma rawon ti o feran re igba to wa laye awon kan fe yin si osugbo won feran re ni mo da si o o mo gbo bi yan ba tete si okan won o mo gbo nkan to ni kaloku won mo so awa kuro nibe won gbe oku won fe lo se eto isinku niyan wa ma gbo

a o pade lese olodidan eleyi to mo gara bi kristali tese angele tite leba ite olorun eniyan melo gan la fe pade lese olodidan ibere mi si oba yi ni wipe leyin to ti ko gbo eleyi nje o pade re lese olodidan lo to pelu ise ati iwa buburu owo re ise o pade re lese olodidan pelu agbere owo re ise o pade re lese olodidan pelu ole ati jaduku owo re ise o pade re lese olodidan ah iwo to je pe to baba yan yan odi won be o ti o lo ni pari e ko ni tanu re ise o pade re lese olodidan won atun ma korin mi won atun ni

ṣe a o kọrin fun wo na ti o si bo so to fun o ṣe lo to ni wo na o sun re bo ba ku je baba kọrin fun o ṣe o ni igbala lebi ti o sun ti o gbori ile aya olugbana re ha akoko na to bayi lati joko ka wo bi ti ati gba bi olorun ninu ka wo bi ti ati gba se ka wa ronu wa daada ka sun kaka ka ronu bawo la se fe jere bawo la se fe jere ara wa lorun nitori pe eyan le jere ara e nu aye yi sugbon bi o ba jere ara e lorun o folo jasi fun bibeli ni ere kini fun eniyan to jere gbogbo aye yi to so emi re nu oni kini o fi se pase paro what shall it profit a man that gains the whole world and loses his soul kilo fi se pase paro beere mi re e je ka mo bira wa lere atemi ti mo soro ati won to n gbo mi nibi to wa bira re lere wi pe kilo fi se pase paro o dara lati gba jesu o dara lati wa ninu jesu lai fi ohun kohun teni di lai fi ohun kohun mu dani lai wa ohun kohun mo nitori pe olorun owu ni o ni olorun to be se baba wo lara omo ani lati ran kini titi de ikerin olorun o bere lowo re o ipe se o sin nigba to wa sinu aye se mi gangan lo sin ibo lo nlo ibo lo nlo leyin aye iwo to ti pinu lati fi aye re fun jesu nibi ti o tin gbo mi bayi bi owo le o kan aya re ko ma ko so fun olorun gbogbo ibi to ti gba kuna gbogbo ibi to ti gba se so fun olorun ko dariji o leyin eyi ma wi tele mi bayi pe jesu oluwa mi mo gba o ni agbatan we mi ni awe mo kuro ninu ise dede mi ki o si so mi di omo mo setan lati tele o de opin jesu oluwa wa amen asiko to le wa korin pelu wa re nitori pe ki se orin lasan orin to gboro je orin onigbagbo ni

0: Yes, sir.
1: We did 15 days.
0: Yes, sir.
1: Owo le yoju si e.
0: Oh, yes.
1: Ko de dari awon ero.
0: Yes, sir.
1: Ko de ko ero si bi ise
0: yen. Oh, yes. People yourself.
1: Ki won pari ile yen kia kia. Mo so tele.
0: Yes, sir.
1: Bayi lo luwa wi.
0: Yes, sir.
1: Gbogbo ile to ko ni akoti. O ya lo pari e. Lo pari e. Lo pari e.
0: Amen.
1: Jesu nikan.
0: Jesus.
1: La bani kole
0: Olorun
1: nikan
0: God alone
1: lo le be ko
0: bi
1: Olorun ba si ninu rin ajo o le ri ko gbogbo to ba nse aseti ni wa ma se gbogbo to nse laseti tori Jesus o si nbe iji to nja yi tori Jesus o si nbe o di apogo ile yi ise tori se lori oro e tori Jesus o si nbe
0: Si
1: Jesus ba ti
0: de
1: ko le ri sese ikoro to nla koja Jesus ti o si me enikan pe Jesus e pe
0: Jesus
1: but lo mi o pe lojo
0: si
1: oju re mo la eni ba pe yo ku oni ku afoju yo bo sinu imole yo ku oni po okoku yo bo sinu imole gbogbo eni ti aye re nbe ninu okoku Son tira kanili aye tori po sni Jesu ni e pe Jesu ki nbo e pe soke so pe Jesu ma bo
0: Jesus come
1: ma bo sinu aye so pe Jesu de saye mi le Jesu de saye mi le ele ikoro jade laye ele aseti jade e mo fe kole mo fe sere
0: I want to prosper.
1: Extra.
0: Yes,
1: Extra chapter 6.
0: Yes, sir.
1: Show the Sariba Meka.
0: Yes, sir.
1: Extra chapter 6.
0: Extra Rikefa.
1: Verse 14. Kilo ti sosa.
0: Awon agba Judasi kole.
1: Awon agba Judasi kole.
0: O si selele.
1: Kina ni won se?
0: O selele.
1: So pe sin ayo mi.
0: Ma ti.
1: Yo kole.
0: La kole.
1: Lo selele.
0: La selele. Yes, sir.
1: Egbon to so ni.
0: Yes sir.
1: Awon agba Juda si ko ile.
0: Yes sir.
1: Won si serere.
0: Won serere.
1: So pe awon agba Sina yomi.
0: Awon agba Deni Kayode.
1: Awon omo ile Sina yomi.
0: Awon omo ile Kayode.
1: Awon omo ile Olajide.
0: Awon omo ile Olusola.
1: Won si ko ile.
0: A se ko ile.
1: Won si serere.
0: A se serere.
1: So pe mo serere.
0: Mo serere loni
1: o. Mo ko ile.
0: Mo ko ile o.
1: Mo serere.
0: Mo serere.
1: Mo tayo larin egbe.
0: Mo tayo larin egbe.
1: Ona mi la.
0: Ona mi la.
1: Mo kuwo ninu okukun leni.
0: Mo kuwo ninu okukun leni o.
1: Mo bo sinu imole.
0: Mo bo sinu imole.
1: Mo ko ese sile.
0: Mo ko ese sile.
1: Mo gba Jesus sinu aye.
0: Mo gba Jesus sinu aye mi.
1: Mo bo sinu imole.
0: Mo bo sinu imole.
1: Eski gbe soke.
0: Yes sir.
1: So pe Jesus.
0: Yes
1: aye mi.
0: Yes aye mi o.
1: Ki serere.
0: Ki serere.
1: Esa.
0: Yes sir.
1: Gba woli re gbo.
0: Oh yes.
1: Iwo yo serere.
0: Yes sir.
1: Gba Oluwa Olorun re gbo.
0: Yes sir.
1: O fi ese re mule.
0: Yes sir.
1: O ni won si serere.
0: Yes sir.
1: Nipa kini?
0: Eh nipa iyanju agai woli.
1: Nipa iyanju
0: agai woli.
1: Agai woli.
0: Yes sir.
1: Awon woli.
0: Yes sir.
1: To duro ti won.
0: Oh yes.
1: Won ri ile ko.
0: Yes sir.
1: Won ba ma tun ri ile ko.
0: The
1: one who completed
0: the building.
1: Bonja was born last
0: week by there. Kasiwaju.
1: Yes.
0: At the Sakaraya Omoido.
1: Yes.
0: Once he called
1: it. Mokori.
0: Once he parried it.
1: Mokari.
0: Maybe I shall not Israeli.
1: Ah, Yakanda Bale.
0: Jesus.
1: Mokoi.
0: Yes, sir.
1: Mokari.
0: Maybe
1: I say.
0: Yes, sir.
1: On Lono Israeli.
0: Yes, sir.
1: Let's see us your Lono Israeli.
0: Yes, sir.
1: No, no, party.
0: They cannot finish the building.
1: Mo passe Olorun Israeli si
0: o.
1: Ne passe ase Olorun Israeli. Gbogbo to dawole. Lati January. O ya lo pari e.
0: Amen.
1: Esa.
0: Yes sir.
1: Eka verse 15.
0: Yes sir.
2: asi pari leye.
0: Yes.
2: Ni ojo keta osu adare.
1: Osu adari.
2: Ti se odun kefa ijoba dayusi oba.
1: Odun kesa osu adari.
2: Yes sir.
1: Osu kejila.
2: Yes sir.
1: Lo ma npe ni osu adari.
2: Yes sir.
1: Osu kejila.
2: Yes sir.
1: Osu adari.
2: Yes.
1: Se won ma ji osami.
2: Yes sir.
1: Mbayi lo luwa u.
2: Yes.
1: Gbogbo nto dawole.
2: Yes sir.
1: Ti won ji o pari.
2: Yes.
1: Oye lo pari e.
2: Amen.
1: Lo pari e.
2: Amen.
1: Esa.
2: Yes sir.
1: Lati segun. Omiran ile.
2: Yes sir.
1: Ode apogo ile. Oni lo Jesu.
2: Yes sir.
1: Jesu nikan.
2: Yes sir.
1: La ba ni gberu.
2: Yes.
1: Abo gbe doju ale.
2: Yes sir.
1: Aba ni gberu.
2: Ati
1: ke sun.
2: Yes sir.
1: Ti Jesu ba de.
2: Bani sir.
1: Ikoru a lo.
2: Yes.
1: Adun ade.
2: Yes sir.
1: Ti Jesu ba de. Esma.
2: Yes sir.
1: Eyan ma n pari aye re. Pelu adun ni.
2: Yes sir.
1: Ti Jesu ba de.
2: Yes sir.
1: Jesu o si me. Oti won ni tan.
2: Jesu.
1: Nigba to de. Oni kan lo pon mi.
2: Yes sir.
1: Nigba tan pon mi tan.
2: Yes sir.
1: Oni kan gbe to lori alase lo. Nigba ti won to
2: o.
1: Eni yen wi pe.
2: Yes.
1: Ele ti a wa mu yi. O dun ju ti saju lo.
2: Yes sir.
1: Nibo le gbe adun to dun to ile yi.
2: Yes.
1: Nibo le gbe si tele.
2: Yes sir.
1: Iwo na. O ti sawari.
2: Yes sir.
1: Jesu.
2: Yes sir.
1: Lo se kan adun.
2: Yes sir.
1: To ye ko kan. O sawari e ni.
2: Yes sir.
1: To ba sawari e.
2: Yes.
1: Wa ri. Esa.
2: Yes sir.
1: Mo pe Jesu saju
2: yes.
1: Eleni. Mommy, tamaji o sami.
2: Yes sir.
1: Oya ko wonu aye.
2: Amen.
1: Ko wonu aye.
2: Amen.
1: Adun de.
2: Amen.
1: Adun wole.
2: Amen.
1: Ikoro lo.
2: Amen.
1: Adun wole.
2: Amen.
1: Ikoro lo.
2: Amen.
1: Adun de.
2: Amen.
1: Ikoro lo.
2: Amen.
1: Jesu de.
2: Amen.
1: Ikoro lo.
2: Amen.
1: Jesu de.
2: Amen.
1: Ikoro lo.
2: Amen.
1: Jesu de.
2: Amen.
1: Ikoro lo.
2: Amen.
1: Jesu de.
2: Amen.
1: Ikoro lo.
2: Amen.
1: Jesu de.
2: Amen.
1: Ikoro lo.
2: Amen.
1: Ekuntan.
2: Amen.
1: Ekuntan.
2: Amen.
1: Ekuntan.
2: Amen.
1: Nyare ko.
2: Eko.
1: Papa no ma se ko
2: punishment
1: go
2: papa punishment go
1: this Sunday you
2: no Sunday
1: yes
2: oh yes
1: eh
2: kapre solo
1: owo ye ti fi ojo mesan
2: punishment bani o
1: ti atire sinu ororo
2: oh yes
1: eh
2: ajara yo loro
1: o ti gbagbara
2: bani o
1: work as someone let me tell aso woli
2: yes sir
1: alawo kupa aso woli
2: yes sir
1: wine color
2: white color
1: bi mo ti wo
2: kabeso
1: awon eyan wa ntun to si lara mo ni kile leyin mi
2: yes
1: ese kese
2: oh yes sir
1: mo ni kan lo ba mi ranso woli
2: ayeraye
1: o won ti lo ran o
2: hallelujah
1: aso
2: woli ni
1: yes sir
2: kabeso
1: alawo kupa
2: kabeso
1: ti mo ti gbe wo
2: yes sir
1: awon eyan mo gbadua won ma ran ase ti won
2: ayeraye o
1: gbese won
2: yes
1: ifanuje won
2: kabeso
1: iponju won
2: olorun so ni jade
1: sinu aso yen won ma tuto si aso yen lara won ma tuto si lara ribada lekeru neta Edidi orun ni eyi.
2: Oya.
1: Ogun re se.
2: Ah, mi Jesus.
1: Yadaba.
2: Kabiyesu.
1: Inita rubida.
2: Oya.
1: Ogun re se.
2: Ah, mi Jesus.
1: Ide re ja.
2: Ah, mi Jesus.
1: Ogun re se.
2: Ah, mi Jesus.
1: Ide re ja.
2: Ah, mi Jesus.
1: Ogun re se.
2: Ah, mi Jesus.
1: Ide re ja.
2: Ah, mi Jesus.
1: Mo re se jade si e.
2: Yara yara.
1: On ti won ni so fun e pe.
2: Oruko Jesus.
1: Ase ti jade la re.
2: Ah, mi Jesus.
1: Won ma ran iponju won.
2: Bani sha.
1: Gbese won.
2: Bani sha.
1: Idamu. Ati aseti.
2: Oya.
1: No man, see, I'm a short time over.
2: Capiacio,
1: one man to toss it out.
2: Oh, yes, sir.
1: One man to toss it out.
2: Yeah,
1: yeah. That man, he da. Yelia Kapa. Maleferumanati.
2: I get a yo.
1: Mokede Beluasia.
2: Oruka, yes.
1: She didn't order you.
2: Oruka, yes.
1: It's the one that's so funny, but
2: I tell you what.
1: You see, when you money later.
2: Ah, me just.
1: Hey,
2: I get a yo.
1: One man to it.
2: One man to it.
1: See, I'm a show you.
2: See, I show you.
1: Yes, sir.
2: Capiacio.
1: A tuto si Jesu lara.
2: Banisha.
1: Gbogbo ijiya Jesu. Fun irapada.
2: Fun irapada ni.
1: Irapada.
2: Irapada ni o.
1: Aye re ni o.
2: Oh yes sir.
1: Fun idide.
2: Kabiyesu.
1: Aye re ni o.
2: Kabiyesu.
1: Gbogbo ijiya re.
2: Ao.
1: Esa.
2: Yes sir.
1: Fun irapada ogo.
2: Banisha.
1: Ojiya.
2: Ojiya.
1: Kama ba jiya.
2: Ano.
1: A tuto si lara.
2: A tuto si lara.
1: A segbe si lara.
2: Oh yes sir.
1: Lati pa egbe aye ti wa re.
2: Kabiyesu.
1: Esa.
2: Oh yes.
1: Lati yo wa kuro ninu ese na. Mama.
2: Yes sir.
1: Aro mi si o.
2: Bẹni o.
1: E ma tu ito yen.
2: Yes sir.
1: Won ma tuto. Si ara so yen.
2: Si ara so yen.
1: Won ma li adua. Won ma ran ase ti yen. Won ti won o fe mo ninu aye won. Ninu aye omo yen. Omo to mu gbo yen. Won ma ran.
2: Yes sir.
1: Sinu aso yen. Leyin e.
2: Yes sir.
1: Ma wa go so yen.
2: Aye ra yo.
1: Ma wa dano so. Loju ese. Na la ma dano so.
2: Atani wa yo.
1: Mo kede ni
2: oruko
1: ikorira ti o je ka ma rin lo.

0: eyan omo lo so ta se to so so ngbese lagbare ni to ni aye atorun obi ope bi ope ko ni tan ninu oro e mo nbo o se se ogo ogo ogo ogo e wa yi ka o to yi ka o si bi alagbara mo gbe oga titi lai lo pe mi lodo re in the name of Jesus Christ gbo eyan omo lo e dide nle mo fe ke nawo si waju owo mejeji e te bi eni po fe gba nkan emi duro ninu majemu ati agbara olohun mo duro ninu ipe ti a fi pe mi mo si gbadura fun omo olohun tin gbo mi pe in to ro ko le se laye on to ro ko le ni on to ro ko le da ase ati majemu olohun ninu aye mi ko si ona re fun o oya fowo yen raju gbogbo eni to gbo mi mo wa so le kan na bo se tewo to tun fe fi raju yen ki olorun eni to pe mi to ni ise lowo mi ko lana fun o ko so aye re dotun in the name of Jesus Christ e wa bo bo ba le gbera to foke a jo foke ni igba mejila bi igba te yan jump a jump ni igba mejila mama a foke ni igba mejila lowo eni keni to di eto re musinsin bo ba gbe body to foke ni igba mejila loruko baba to ma ti temi mimo poni ko jule fun sami soro fo oya oya oya oya oya oya oya oya oya oya oya be body in the name of Jesus Christ eyin olufe bo se ngbo mi yen tewo emi so le kan na asiri to mo je kokoro on ti o mo silekun alaja fun o bo ba gberaga to le mo mo sami to si fowo yen boju mo pase loruko baba to ma ti temi mimo ki oju re ko sisi oni ni Sunday agbara today is our power service na gbogbo eyan omo Olorun e je npo nda ki so bayi pe isin taro yo fa kiki ko si nkan kan to le ye holy communion service emi oluwa wa so o ye ka se ni ojo Sunday to koja ibo ta le se fun idi kan tabo mi bo lele ko si n to le ye laaro yi isin kan pe la si se yo bere ni ago meje e je so pe ago meje igba ti o ba fi di owo 11:30 gbogbo o ti pari ati ni gbogbo sona church holy communion meta meta ni e mu kan ni church a lo kan ta fi anoint gbogbo nkan to nbe ninu ile wa ati fe wonu osu bababa ni agbara olohun e yo kan la da sinu omi number 7 omi number 7 omi wa number 7 gege bi ohun olohun gbogbo eyan omo Olorun rapala gbogbo bi to ba wa make sure ko denu service laaro yi isin agbara ti mi fe mi si ni eyin na wo bi testimony ti bo se nlo leyo kokan ati bi gbogbo e se ndun e ti mo wa fe fi kun gbogbo eyin odo Jesus youth for Jesus our convention for 2026 ipago awon e je so bayi wipe ipago awon odo Jesus yo bere ni on the 27 that will be on Thursday ojo Thursday 27 titi wojo Saturday ati ni gbogbo sona church ni o ni Jesus ti last ti pade 27 28 29 ojo Thursday Friday Saturday ni igbara di ile fun birthday wo le odekunle Epaphras amọ pe yen ni Olorun ojiji festival special Olorun ojiji festival special ni Jesus City but I can so here on the 7 and it's going to be mighty iti mo fe fi kun gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbo mi kakakiri agbala aye to ba ti di aro ola ni Jesus City emi oluwa so pe ka yi ko le kan ma wa nbe ni ago mesan iyen laaro Monday iyen ni ola ni Jesus City bi oluwa se nbe ti emi nbe laye won ran mi nse si awon eniyan bo ba se se omi number 7 yen ma si ni ki won gbe dani awon ti won ba nbo iyen nikan ko ipade taro yi yo je ipade mani gbagbe omi yin o le lo holy communion eyo kokan si meta meta lo holy communion laaro yi yara de e wa pade Jesu onise iyanu oba to po ni pa oba to po ni agbara o n kaluku woli lo lebun ti e mo mo ibi ti abala bi ti e leda tin lo mi so ma tun to so nigba tin ba fi jade ku onu program yi ago meje ago meje ni isin yo waye laaro kutukutu oni and isin eyo kan ko si two service loni ati gbogbo youth for Jesus and all the adults we are going to have combined service yara de lati iworo de wo moto gbagele verse kale ni wema e bere church olorun ojiji ni bi garage yen eyan ayan fe oro e bossi
1: mo ti so awon ise agbara ti ara oluwa mo se an gbara oluwa lekan losu for divine strength eni kan ni bo lo se je ninu iwe 1 Kings chapter 19 verse 7 and 8 bibeli so statement kan be oni angeli oluwa si pada wa lekeji o si fowo to o si wi fun pe dide je mu nitori ti ona na ji fun o elijah won ba wi yen be na ni ma se se fun yin la ro ma ni dide je ko si mu gbogbo eyan omo olodun te wa nibi te tin gbo mi ogbodo gbianju lati wa nu service toni is our healing service is our favor service is our power service asiri ti wa niyan pepe yo pomo la ro so on tan bo wa gbara oluwa fun la ro yi ke se ni wema nikan ni gbogbo sona church won connect mo mi enikan ti se ma si yin life ni agbara olodun ni agbara olodun mi ati ifu awon kan be ti ma fowo kan loni gege ba se fun mi ni instruction ninu agbara lati sise la ro yi ninu agbara christi engineer je sari wole agbara lo mo bo
2: hallelujah mo dupe lowo olodun lojo ti timothy wo church yi le ro olodun ti ba mi idi te ro olodun fi ba mi ni pe ngba ti ma ti yawo mi wonu church yi ba si denu gate nbe ta ri bero se lo bi omi nbe mo ti ri pe owo olodun be ninu ijo won a dupe lowo olodun pe akoko iyawo mi jala alara mo ri je to je pe fura ara re lo mu wa ara re jade to lo yo fibroid iju olojo sibe ko ku onu re tan sugbon olorun ojiji oje koja bo nigba to je ara oluwa
0: nigba ti an je ara oluwa o jabo anowe kini aye gbe pamo si olara wa fu oke sami ni mo ni loruko jesu ko jabo le e ti be ni jabo lara mi sida
2: ekeji testimony mi ni pe lati gba ti mo ti wonu njo yen mo je nkan to je pe o se for organizer tele tele lati gba ti mo se won ti mo se for organizer 30 na mo pass oju kan baba mi kan wa lo nbi bi o to je pe mama mi e mo pe mo ma ba won pade gan bi bi sugbon mi se for organizer mo asibi to lo mu mi lo oye awon yo so pe ma diran se olo mo je ko yo mo pe emi omo la mi din temi o adura temi gba ni pe kolon ko bless emi to ba bless mi lati je ki mo le fi sise fo oluwa mo dupe lowo olodun sugbon gba ti mo wa wonu ijo yin ina tun ku lonu mi tele tele olodun

0: pe ni laaro yi e wo nkan sa in ninu only communion perfect healing lo nbe ninu e iwosan pi pe ko si abalabi to ba fe si ni ko to di pe ma menu le ibuko to nbe nbe o ni dide jeun nitori ti ona na ji fun o o si dide ni agbara onje yi o si lo ni ogoji osan ati ogoji oru si orebu oke olorun. That is the secret behind the communion. Agbara to nbe ninu communion niyan. O to di pe ma so ase igbala to nbe. Brother yen so, o ni bo se ri tele. Ko si gbogbo ti nbe ninu ti en le pe ni igbagbo ti ku danu. But thank God nigba to bere si gboro Olorun to se gbogbo awon kan ta fi yan le, iyi pada bere si de ba die die. Ebun bere si pada. Imi si bere si pada. Owo Olorun bere si pada. Emi o mogun ti Jesu o le damu woli ko ni se yanu Jesu lo ni se yanu olufe kini kan tun be ninu holy communion ti mo bo wa so e je nde lati le agbara
1: isin taro yo fa kiki ko si nkan kan to le ye holy communion service emi oluwa wa so o ye ka se ni ojo sunday to koja ibo ta le se fun idi kan tabo mi bo leleyi ko si n to le ye laaro yi isin kan pe la si se yo bere ni ago meje eje so pe ago meje igba ti o ba fi di owo 11:30 gbogbo o ti pari ati ni gbogbo sona church holy communion meta meta ni e mu kan ni church a lo kan ta fi anoint gbogbo nkan to nbe ninu ile wa ati fe wo nu osu bababa ni agbara olohun eyo kan la da sinu omi number 7 omi number 7 omi wa number 7 gege bi ohun olohun gbogbo eyan omo Olorun rapala gbogbo bi to ba wa make sure ko denu service laaro yi isin agbara ti mi fe miss ni eyin na wo bi testimony ti bo se nlo leyo kokan ati bi gbogbo e se ndun e ti mo wa fe fi kun gbogbo eyin odo Jesus Youth for Jesus our convention for 2026 ipago awon eje so bayi wi pe ipago awon odo Jesus yo bere ni on the 27 that will be on Thursday ojo Thursday 27 titi ojo Saturday ati ni gbogbo Sona church ni o ni Jesus city last ji pade 27 28 29 ojo Thursday Friday Saturday ni igbara di ile fun birthday woli odekunle Epaphras amon pe yen ni Olorun ojiji festival special Olorun ojiji festival special ni Jesus City. But I can so here on the 7 and it's going to be mighty. Iti mo fe fi kun gbogbo eyan omo Olorun te ni anfani lati ma gbo mi kakakiri agbala aye to ba ti di aro ola ni Jesus City. Emi Oluwa so pe ka yi ko lekan. Ma wa nbe ni ago mesan iyen laaro Monday. Iyen ni ola ni Jesus City. Bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye. Won ran mi nse si awon eniyan. Bo ba se se omi number 7 yen, ma si ni ki won gbe dani awon ti won ba nbo. Iyan ni kan ko ipade taro yi yo je ipade mani gbagbe omi yin o le lo holy communion e yo kokan si meta meta lo holy communion laaro yi yara de e wa pade Jesu onise iyanu oba to po ni pa oba to po ni agbara o nka luku woli lo lebun ti e mo mo ibi ti abala bi ti e leda tin lo mi so ma tun to so nigba tin ba fi jade ku onu program yi ago meje ago meje ni isin yo waye laaro kutukutu oni and isin eyo kan ko si two service loni ati gbogbo Youth for Jesus and all the adults we are going to have combined service eyarade lati iworode ewo moto gbagi elefe sokale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen eyan ayan fe owo e bosi e je nfe le ikun gbogbo eyan omo Olorun bo bo se nbo mi laaro yi gbogbo eyin te wa ni Ekiti pupa ati eyin ti e wa ni ilu Kwara ona meji lati bere service lati se service wa ibe ni church wo ti bere laaro ma pe awon eyan ti won ran wa lati be ki won wa ba njuwe ibi ta ti se holy communion taaro yi a se Lekiti pupa bi Oluwa se nbe ti emi nbe layi a si se ni Kwara lona meji gbogbo eyin omo Olorun e teti leku eyin te ba wa ni ilu Ilorin eyin te wa ni ilu Ekiti pupa Okiti pupa e ma binu bi mo se nba yin pe won ba njuwe awon ti won be nbe won a so ye mo bo yin pastor ye mo bo e wa ba nso le yoko kan in koko gbe meji n to gbe kan si to ba ya bi ti won ti so ti won ti se holy communion service la we meta meta la won na o gba
2: mo fe fi asiko so gbogbo awon olugbe okitopa ati agbegure bi pe ijo comfort life mission international ti gbogbo eyan mo si olorun ni chiri kale si ilu okitopa ni kete ti aba to wo ilu okitopa e je ka so fọlọ ka ba ri pe an lo si A and S Event Hall near state along Okutopa Erije Road Adarafuwa loruko Jesu
3: ni gbogbo bi kibi ti e ba tin bo wa si ilu oro te ba ti de oro eni ki mo to ja yin ni United Bus Stop to ba ti ja yin ni United Bus Stop e bere Benap Event Center Benap Event Center ti won ba ti nawo be si ko jina si United ara opposite Oro Grammar School, Benap Event Center, opposite Oro Grammar School, ni Benap Event Center, ibe ni awon omo Olorun jijo ti mo josin.
4: Oruko mi ni Abiodun Iremi Posi. Mo wa lati ona Lalupon. Mo dupe lowo Olorun to mo mi lo si ipo loyun ti mo bi layo atalafia. Akolu ko gba rire lo wa nwole ninu oyun omo yi. Nigba ti mo ni oyun e oko abro mi travel o se don o wa pe abro mi pe mo fe mu kan ninu awon omo mi pe ko ati iyawo mu jo mo bo ngbo di jo kerin ti mo tun bi omo yi mo ti son lale o to pe pe awon anfani kan sisile nbe pe awon omo yen ma je meji o gbon mo dupe lowo olorun won wa leko lowo lowo bayi tori bi sa won ti jade
0: no ba mi gberu mi o baba wa ba mi gberu mi dori ma se da mi da bukata mi o jesu oba iye awon omo meji ninu omo melo ti ya yen bi won ti ri owo iranwo pe eja mo ba yin ko won lo eja lo mo toju won be ja mo ran won school gbe owo lori oni lo ni je bi n ba yi o to foke ni igba meje ki olohun ti mo nsin eni ti mo nke si ni gbogbo iha ko gba gbogbo ona ko gbe iranlowo dide fun o ko gba gbogbo ona lati gbe aye re dide be nikan ba lona ti elomi o si ona in the name of Jesus ara oluwa loni is going to be powerful ago meje ni service la we gba ti o ba di 10:30 si 11 in ti ja won eyan ori owo olohun won tele instruction ni e je mo ba oro bo nkan be sa
4: mo dupe tori ekun ni mo fi ko wa kuro ni ituka emi ati baba won mo bi omo merin fun o si ta ile mo mi lori eni to le se ri o wa nibi lati gba na mo nku awon omo yen kiri o to di pe mo ri mari mo wa mari olohun a si ona yen fun mi lona ti mi o roti ti mi o pe family re kankan pe ko ba mi toju omo mo dupe lowo olorun gidigidi nigba ti a gba oni communion tori eni ti mo fe o pada ko ile mi fun mi ni
0: dai ilu mi mo wa yi gbe owo mejeji soke bi n ba gbo ti ami re dun gbogbo ona ti awon kan ti mo mo pase kelomi o si fun o aye o lo pe be nkan ba ka eni ti elomi asi terogi abe wo bi aye obirin se lo ni abe wa wo bi oko to fe otale mo lori tomo tomo nkan be o ma ja soro lo be because agbeju enikan da gbo osika ni nke yo kan ti mo mo ni wi pe to ba duo lori oti to to ngba duwa to n tele instruction o ni mo wa agbara oluwa emi na mama daddy e didi e wa agbara oluwa ise yen le jade bo lo se ni ara oluwa nikun to fi gbadua ti yi pada oni wa ni won gba to ba ti je pelu christi ninu re emi a mo so pe ka to gbara oluwa o gbodo da jesu oluwa mo because are la fe je o le jare eyan ko mo faye un ni to ko mo faye re fe to fe je lara ko si ko le ba sise o le mu eje jesu ni se ko mo da o mo ko si ni sise ni so asiri awon atayo leleyi isemi o waye loni bayi ki se ni church we ma nikan o personal church wa ai re fun tale meji opportunity nla ni an gbogbo awon personal church o connect mo mi emi le mo wo bayi face to face Now, eje n gboro obirin tan ko to di pe ma mo fi kan se lo.
5: Gbogbo awo omo ijo Comfort Life Mission International. Ijo Olorun ojiji ti an bo lati okuku, Ilaodo ati erin ile Abosle ni Yanare bi akia to de Federal Police Ofa. Be na ni awo omo ijo Comfort Life to n bo ni Eleyoka, Ijagbo, Ipe ati Igosun. Abosle ni waju Federal Police Ofa. Yana Arabia ato ona yen lo siwaju bi a ba ti de Arabia hall to wa leyin Arabia ofa joint club association ibe ni awo mo jo Comfort Life Mission International Olorun ojiji yo ti ma josin. God bless you.
4: Nigba ti yan ko leyin e tan se gbogbo e ko saga baba mi wa ni ka fi oni komilio ka fi anoint ko to ri pe mo bi ma ya ga wole won taisi e won se gbogbo e te bi pe elomi gan to gba pe mo bi ma ile lo wa wo
0: oh ayo di meji won ni mo fu awon ni only communion every anoint asiri ni olufe to ba ti le mo tin be leyin e orisiri si only communion lo wa but only asiri eni kan la siri wo to ni won to bere ogun ogun na ni afaramo saye won sa da si eni kan si lele elomi si ko lebu won si ko gbogbo nkan to ye nbe o bi anointing le gbogbo nkan si wole so awon eyan wa wo mo won wa wo bi le seri oye o aye o aye o eje n po wo bi kin lo so nipa gigun to ma lo
4: mo dupe lowo olorun koda ni side ibi mo ti kuro ti oko mi ngbe awon eyan to wa mi wa lati be te bi pe lomi ni a bo wa ya baraka o fe o wa o pada wa bo mo dupe lowo olorun ko to di pe mo denu ijo ni igba lockdown tan wole ni mo ba won wole mi mo tin jo olorun ojiji mo kan tan radio yen ni mo so fun baba mi na pe mo ni ijo ni pe mi ni Jesu tori awon kankan kan wa ti o ye wa lorun tolorun fi ye wa ni bibai
0: so gbo ji mama yen so o ni mo ni jo ni mi o ni Jesu so gbogbo iwo omo olorun to ngbo mi o le ni jo ko mo ni Jesu owo eja ojo owo eja o ya toto si ra won eni kan ya mo ti en se ti won pe piti mu bibeli le yo mo otito otito yo si so yin dominira otito to mo lo so dominira bayi nigba to mo Jesu atu ni le mori mori ti ma tori omo tutun se aye e bere si fun mo le fi akoko iso fun o pe mo wa sinu njo wa Jesu wa laaro yi Jesu pe o ore ma bo asan ladun aye ohun gbogbo adopin tete wa ijobo orun na ni bibeli wi ati ododo re o ni gbogbo iyoku esa o lasi fi kun a wasu lasan a kerojo lasan awon ewe ijobo orun la wa nsajo awon ti an ti so pe bi na banjo bojo ba ro awon tele Jesu won ni awon nkan kan gbon ti ayen so ba tun gbe awon nkan kan be ti oye wa lohun to ye wa ni
4: mo so fun baba mi na pe mo ni ijo ni pe mi ni Jesu tori awon kankan kan wa ti o ye wa lorun tolorun fi ye wa ni bibai
0: so ba mo so gbogun ni won se gbogbo awon omo olorun to ti ye won kan mo fi ore rin ni gbogbo eyin te mo so so guso a kan mo wo yin ran ni pelu gbogbo so guso re mama join wa bayi join church la ro yi ma bo ninu egbe Jesu ni bi ta ti jo ngbadua ko wa wo bo olorun se le tu aye e pale boko ba ko ni oko le yan ofe emi o so fun obe bi landlord ba le onle o si ko le ti e na apere ni po lo n fe gbona ara gbogbo eyo eje n gbo obirin tan o se se ki mo le gbe mi o eja lo church mo n bo eje n gbo bi to ti pari e ki n to ni kawon eyan oru bo ojo isinmi ki won fi ore oluwa je n jana ki won to fi ti
4: bo wa ni olorun logo baba won gan o ri mi ninu oyun omo iko man to le so kan ki mi oko ja lo mo wa dupa lowo olorun olorun ofikun le mi da mi laamu tori ngba ti mo so fe ni ti mo ni mo re ni bayi o ni a aya re nja mo ni ko si kankan mo olorun ti mo si wa pelu mi mo wa dupa lowo olorun gbogbo bi mo mi o wo 30 minutes
0: no ni o se wo 30 minutes nigba to nja ara oluwa gbogbo ibimo mi o niyan gbogbo eyin oloyun dide laaro roju poto o de church gbogbo eyin omo olorun te ngbo olorun gbo fun ile kiko o de church gbogbo eyin to je pe o fe ni Jesu ni o le mo ni ijo So eyan le ni Jesu ko mo ni jo a pade laaro yi nibi ta ti gbara oluwa ipele orisi eyan meta la ni ma pe laaro yi o ti to gbogbo eyan omo Olorun mo wa fe ko fi ore emi na ori oluran lowo bo bi se pade ti e na emi na pade onigbowo emi na pade oluran lowo ore eyan mo fe ko fi le laaro yi eyin te ni ida mewa na ejo ire a to fi se ti ojo Monday account number church lele 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International First Bank. Being your bad wallet, 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission International. You'll be daddy.
1: Ewo Bogole, Onilojo Sunday, Ja Paris, Yaman Apostle. Out of Apostle 21, titi wo 28. Nje je mo pe idi ti o je ki se awon apostle o pe won fi meji yoku le ka wa ta je iwoli ata won pastor ateyin onigbagbo gba ti wa ka wa nu le complete ewo 30 ni. Enikan ni ke ye mi, nti mo so ni pe e ka iwe Out of Apostle chapter 21, titi wo 28, done and dusted. Ewo, e je gbadura fun awon omo to ni birthday loni. E mark wedding anniversary yin loni, e gbe owo yen le ori e gbe kan le dodo. Eyi ni ase ati edidi ni aye te wa ki Olorun ko gbe owo yin soke bo se mark birthday ma bo nti o sele se wa ri onigbowo wa ri oluran lowo ko to diwo yin next year wa so itan titun ti Jesu oba ti de Jesu oluwa wa happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary the Lord will see you through e wa dide ke foke ni yomo odun yin ati yomo ojo odun te nse ninu igbeyawo yen the Lord will bless you e ru bo ti o e ja lo church mo gbadura fun gomina wa president wa gbogbo eyin omo ile iwe ati awon to wo uniform anu o ba yin sise in Jesus name any kind pastor mo ni testimony ni agbare ni to laye atun o le lo number 08088716566 e send the message ire atanu ko ba yin you are blessed it is well with you.

0: ele
1: iyawo parapata
0: better
1: eno meji soke so pe ta lo nba mi fa wahala oya jadi mole e so le meta oya pe fire jam fowo kan e ba yen o ti ra anu gba nkan ko ni soko e won ni tori oko pa yin alafia alafia ti wa ni ori yin won ri nkan kan se won le ri jin baje won le ri nkan kan se fun tori agba olorun daju somebody hallelujah nbe
2: hallelujah

0: mo ti gbera bayi mo tun ti wa ninu wero yin vanguard o sugbon lowo ti mo wa ye e ka tere idaraya ni mo gba lo o nibi ti iko awon ti n gba bolu ori yin volleyball to je iko ta won obirin won mo ni won ti peregede o fun awon ere idaraya ti o wa yin ninu olympic o ninu idije olympic o won ni won perebe fun igba koko mo ni leyin ti won ni won lu ile morocco bi ejo aije o lami ayo meji sodo nibi ase kagba ti idije KCAVB to je ti awon obirin lodun 2026 ti won gba bolu volleyball ni o ni Alessandra ni le Egypt lanojo aba meta won ni ijawiliwori na ti le Nigeria ni ohun o na ni yo mu ki won kopa iyen ni idije to Olympic todun 2028 o ni Los Angeles ni le US lohun o ni bete eko na yo ti wa soju fun orilede ye papa julo awon eto to ni si pelu volleyball ni Vanguard na lu gberoyin ohun Adeyemi Adewale na ni olotu royin to kojo lede gesi o ola ti rewaju ogun yi o private na lo kojo to ka to tu lede abinibin to si mu wa se ti gbo yin e je mu se be kemi ma lo tori pe precious afolabe o na ti koyin de o fe ka sin ile ti lede fiti ni o se lo royin lori orun wa o tin lagu yobo ninu esi ko lawo ba mi so layo atalafia o e wo titi igba ta tun ma pade emi o fin sinu banuje o o si ni bayi ninu banuje e ba wa gbagbe o pe eka ipolowo oja ibe le mi ma ngba kuro lori eto ibe na ni won si se be gba kuro lori eto fun tojumo toni titi gba mi ta tun ma pade won ni ire o ire
1: aye ba guti gbogbo nkan lo bo se to iwo ati se awon odo to nbe nbe ni ewu lawofin to ba tun wa nlo ni dakeji owo odo ni e ti se beere eyin odo wa nle yi e ti yin melo e je mo pe ta ba faaro wa lakaka ta mura sise ko se ni ti o le je eyan tori pe ise la fin deni giga iwe lo ye ka kokoko kaka to kawo ka firun dudu sise ka ma ba firun fofo sise ka wa na le de eyan pataki lawujo e je asora fun je kuje imukumu pelu ilokulo egbe kegbe pelu irin kunrin o lanfaani to le se fun ni aso iwoku o to mo lu abi rara ka so ni bare ka so ni bare ni gbogbo ojo jina si olaju odi pelu oge aseju igbo mumu kolo sisa ati amupara oto somo eyan pataki e jina si ayawo kaakiri ori aye lukara kiko lo ma nko ba ni on towo re oto ma fi gogofa ti won ba nfa so po gbo ti won ba fi lo so po gba ko ma ba asaku ba fojo ola re ni o imoran yi waye lati odo alase fun Sure Global Bread to ni ki so fun yin pe odo oni ladari ola Nigeria

Ohun ti mo n ba bo re anti Ko si bi ti won eti dana ale obe lo dunju ra won lo Ohun ti won pe ni isoro ninu igbeyawo ti e bo ba gbo itan elomiin o pa ti e ti segbe kan Ohun ti won pe ni isoro ninu igbeyawo ti e to fe ti ori e fo idile re rawo rawo to fe keru jade Bere lowo elomiin

o to ma gba maran lodo ore koko wo bi le ore re na se ri ore to je pe steering oko ile re owo re lo wa koko wo ile ti e na bo lo se ri eni to n ba rin to je wi pe igba gbogbo lo n koni kiyawo re to si je pe igba gbogbo lo n lu yawo ti e won ni aja to ba ba kini kan rin ogbo yo pada je ga o pe boya die die bayi ni igi mu elede yo ma wo gba mo lowo awon ise ati iwa ti o si lowo re tele irufi awon ore to e ba jo rin te ba jo n kora yin ki kini awon ma je yo die die lara re won pe kini kan ni power of influence be ni e je n so aditu kan fun yin boya ko ye yin idi to se gbudo sora se lati yan iru ore to fe yan ma gbo oto yi o bi wa te yan ba yan rin gege bi ore nkan kan be te mo share pelu ara yin influence ni won pe ore re yo mu ninu iwa re iwo no mu ninu iwa ore re o le sa fun tori pe se lejo nfara rora igba gbogbo iwa ti eni idi niyan to se gbudo sora se ko se la kaye iru ore to yan laayo agba kan elomi nbe to je pe ore to ni ibo ba ti wole won bayi o le wo kitchen o le wo bedroom ko si bi ti o le wo nu le yin ko ti e wa si bi owo kankan fun ore like a place of restriction to us we ah ma je nde bi o bore re ba ti wole ba in mori le kitchen re nu ah iya lamo yin ah e ti e sese gbe ni emi o mo pa ma won meran o ninu koko obe ti wa toko atawon mo re tin jeun mommy nkan ti se yin e funra ni iru ore wo le nba de be iru ore wo le nse daddy wa inu le bayi na ni wa ko awon ore re wa be tin fi egbe igo kan lele bayi le mu mi loju yin loju awon omo yin bayi na lawon mo si nka iye ego te ti fi lele ninu ile pelu awon ore yin iye o nikan wa ko be ti mu yen na letun gbe na gori ota o ti ye yin ara ile won tun gbe na gori ota kini awon amoru loju awon omo se ri wi pe ohun tin lo ninu igbe yawo laarin loko laya o nse akoba to po fun awujo wa se daddy wa se ba won ore re na so pe bi yawo re ba gbenu ni gbe kugbe gbe iti e ba won obi to bi mo ba si soro ju deru e sita ni wo ta bi ni le re o ti gbagbe bi o ti lalewo o bo sowo re o si baye re je po abamo tokunrin mi nke loni abamo tobirin mi nke loni ore ti won ba pade lawon akoko kan ni se ma pe mo so lori eto yi lawon akoko kan

0: sani ti won
1: koko nbe leyawo re jade le jade sohun leyawo ti e jade sohun ready ati fili oko ti e le be kedere ohun to ngangan ore re ohun tin la koja labe orule ti e oju ti e lo o leni to ni oko jade ko ni le oko ti e se yo wa fun oloko ti e ni abore re lokunrin to so wipe ko leyawo re jade se iyawo ti e ni o wa fi se iyawo ti e Olorun mo je opada gogbeyin 0913655695 hello eh e ba ntumo hello
2: e
1: ba ka ro sa o
2: e ko eto na
1: Olorun le leto
2: afa ni o nbe lori la Dr. Larry Fikin Kunrin la nja kure mi lori
1: ango yin o
2: agbadun topic ti e gbe jade laaro yi
1: Olorun ni sa
2: so odun wa very very important because of Olorun pa ni ore na si don la ni so ta ba foju teni Olorun wo awon to ba mo Olorun gaga Olorun ni mo bin sore but ni ba taye na ore na le pa ni goke but o gba isora gan ore lo gbagbe si aye lo mi je be se so bo wa iyan ko lawon asiri kan teyan o gboro je ka won ore o mo ko so ore mi mo nda ile ore re ru to ti to re nba je po ju tan to se lo ni aye omo eyan so iroyin gaga da se gbe kale laaro yi o ko mo o ti fese mole fi ka sora fo re
1: adupe
2: olohun ba ni kan ri ododo afa doctor lawo ki je so na ti dati ta ku
1: e seun adupe o fun iwoye yin mo ba dele tan to di pe won nikan lo ngbo bukata lori awon omo
3: awon amebo
1: o se se ko ma pada ri ore to ni ko keru jade nbe o mo ba ri gan le ni ohun go ti e ni iran lowo kankan to n le se fo koda owo school fees awon omo ton ohun o ti san oju re o pada bo hello tani nbe nbe ka ro o iya mi dada o
4: ọmọ ni mọ nira
1: ase edubare
4: ile atọna te na ni da
1: ami olomo
4: ọmọ re obirin oni soko ni
1: ase wa
4: eyin okunrin oni saya
1: ase edubare
4: gbogbo ore gidi lọlọrun ba mi ko mo won
1: ami olomo
4: ọmọ se ko di fe ko di be fa won temi na
1: ami na yahanna ami na kun fa yakun
4: ami olomo ba re mi baba na lagbaro
1: ami olomo
4: oni fa esan lo gba
1: ami
4: so ori e ma soro kan gbogbo program abi ni le jo ma ni e tan ba soro fun to ba gbo oni sinu e se ni je na ore to ba so gbo obirin pe awo lo je gba ni tin gba nu leju so so fun olo ore mi da ola
1: opa won wa be won wa be
4: won to ba so ah emi o le se kini kan gba ko yera fore na fore meta woro meta lo ba so so de yo kan abi to ba ni ejoko suru ni kankan ore gidi leleyi ore ti se lomi lo na kan ri post atokura to mi ore ti ti won lo ka olohun wo lele yawo re ti bayi ko ri pato o o to me ki dile yen na o daru olohun ba mi wo lo ojo ni ka ba mo le ro
1: ami na ya hala
4: la ke o mo wa ji pere pere
1: ami olohun
4: ko ndamo de ni mo re ni fo yin gbo mo
1: ti ase wa ase wa
4: la la ho la wa la ku wa
1: ta ila bila ili ase
4: ko jesu ni mo ni
1: ami loruko jesu e se gan iya suku suku adupe e se gan ni hello tani tun bembe karo
5: nitori waju
1: e se o mo
5: adupe e se gan
1: olohun ni mo
5: this is the five station for this life for this life.
1: Olorun ni mo.
5: Ile adele lo so last airport lo.
1: E se o ya mi dada.
5: Ati wa ku sin ni o. Ile ise yo mo te si waju.
1: Ase wa.
5: Olorun ba wa se tore anu abo aseyori
1: ti fo
5: baba wa.
1: Ami o.
5: Ataya tomo won.
1: Ase idumo.
5: Abarika aseyori e fata odun kan.
1: E se o.
5: Olorun wo pelu gbogbo wa o.
1: Ami o.
5: E se gan oko ati yawo kan ba le ki etara. To si le gbadura. To si wo ore ni. Aseyori wa fun won. Kọmọ gbe ile wọn kalẹ fún ọrẹ gẹgẹ bẹ ṣe sọdá kí n dà lọpọlọpọ rẹ àwọn ọrẹ tí mo jẹ kí èèyàn débi ògo wọn tó nǹkan àwọn tí mo ń túlé ká ló pọ jù kán ṣọra láti lọ mọ fọrẹ ọrọ wọn lọ ọrẹ káwọn obìnrin sì ṣọra láti mọ gbé ọrẹ obìnrin gan wọn kí ṣe wọ yàrá ìkọkúkọ wà lára obìnrin mi obìnrin mi àmọ parọ pé ọkọ ohun 3,500 ló fi ń fún tóun fi ń rò fọ irọ́ dẹ̀ ni yóò wá wá kíyàwó tọkọ ń fún ní 1,000 kó gbọ́kọ

0: si ni oye mi yege bajo oni batile koro ojo ola mi adara
1: lo
0: jesu yes
1: o fa mi ara isofu
0: mi jesu
1: ni laaro igbebe
0: yes
1: alagbara to da oju
0: lo wo jesu
1: mi ara isofu
0: mi jesu
1: ori ranlowo bo ba sifu
0: yo ba
1: to le se
0: yes sir
1: wa se
0: e
1: o ya steri mi
0: yes sir
1: eru ni o
0: ni
1: le to wa
0: yes sir
1: ni to da to ranlowo si
0: to si
1: o lo ju le oluwa
0: yes sir
1: eru ni le ajuji o de do ba
0: o da ya ba
1: ori ranlowo lo si
0: o
1: joseph nko
0: yes sir
1: o ku eru lo ba de
0: yes sir
1: to ku eru o ba di ewo
0: yes sir
1: but all you know o si
0: to si
1: awon ti re
0: yes sir
1: o de di apase
0: yes sir
1: ni ile ajiji
0: o di prime minister
1: bene
0: kabiyesi
1: o mo de ka si
0: o si o
1: biga to si
0: yes sir
1: we mo wi pe oba o le so
0: oba o le so
1: nitori pe kini
0: yes sir
1: o ni lati se mo de ka la no
0: orun e ti si
1: orun mo de ka ti si
0: o si
1: bi awon eyan ba si
0: yes sir
1: ko se to le da duro
0: yes sir
1: eru olorun
0: olorun ba mi eru olorun ba mi o ohun to ba ti pinu lokan re ko se ni to ni da duro
1: bene o to mo e ba ti si
0: yes sir
1: ko se to le da duro
0: lai lai
1: e so re ajo
0: yes
1: to mo e ba si
0: yes sir
1: bo se ma se le fo
0: yes sir
1: to fi ri pe ko se to le da
0: eni so le sir
1: bene bo ba wo nu wi Isaiah
0: yes sir
1: ori 45
0: yes sir
1: olorun ba si kirisi oba so re
0: yes sir
1: oni wo kirisi oba iwo ni amiroro
0: yes sir
1: oni eni ti e sara israeli
0: yes sir
1: awon ni ti e center pe oluwa wa ni kirisi iwo ni emi amiroro nipa won lo ta orun e si ni o oluwa wa so pe emi o lo si waju e
0: yes sir
1: oni gbogbo awon oba to fe baja emi mo so pe emi o lo tu oja ire to
0: yes sir to so
1: won lo tu
0: o tu
1: iye ni pe ko to de bi adoju
0: o ti so won bi alai lagbara
1: kabiyesi o wa koja nbe
0: yes sir
1: kirisi aro po lo segun
0: yes sir
1: ori mo ko oluwa lo ti lo si waju
0: orun e si ni
1: orun e ti si ni
0: kabiyesi
1: o wa duro nbe
0: yes sir
1: oni kirisi gbo emi temi ba lo si waju e
0: yes sir
1: awon ile koko wa bi ile ko ajini lese
0: yes sir
1: ile ko alatako ile ko mo de bi ayo ile ko mo serere oni ti nba ti de
0: ba ti de be
1: ma fo iwo ile ko
0: tutu
1: ma ni ma fo wo tutu
0: kabiyesi o
1: awon oja ile tun wa wa ni waju ile ko le rubi ile ka
0: holy spirit
1: oluwa ni awon oja de
0: yes
1: o wa tun wa lo wo itumo ni
0: jege jege
1: jege jege
0: kabiyesi
1: o gbo wa atako
0: yes sir
1: ti nba waju
0: o mu ku
1: olorun amu ku o ni kurisi ade se kini o la le bu iro
0: ise yes sir
1: kini iro re lati da awon omo israeli pada si ile ileri
0: won yes sir
1: oluwa wa lo owo kirusi lati da won pada
0: yes sir
1: bene nitori pe kini orun iranlowo kirusi si
0: o si
1: o de kan awon omo israeli
0: yes sir
1: nitori orun iranlowo ti won na si
0: yes sir
1: owo olorun wa lo kirusi
0: yes sir
1: won lo fun won
0: yes sir
1: kirusi lo paul o segun sugbon kini o olorun ni nba won segun
0: fun yes sir
1: o ni we zekaraya fi so pe ki se ni pa igba ipa
0: tabi ni pa gbara
1: rara o ni bi ni ko ba se
0: ni pa ni ohun oluwa ni
1: kabiyesi
0: ni oluwa
1: bi iranlowo ba de
0: yes sir
1: ko si to n je okosoro o gbo ni pa ti se lo ba be ni
0: yes sir
1: wa wi pe
0: tani wo oke
1: ni waju se ba
0: be ibere nla
1: bene wi pe tani wo oke
0: yes sir
1: o le mi gan fi n bi o pe
0: tani alagbara
1: na waju
0: e
1: to lo ni mo ro
0: se lo ko jesus
1: tani oso
0: lo ko jesus
1: lo ko waju e
0: lo ko jesus
1: ni mo ro
0: se lo ko jesus
1: haleluya
0: yes
1: to lo waju
0: e lo ko jesus
1: ni mo ro se
0: yes
1: tani ogun alajo bi to lo waju e mi ati e
0: yes
1: to lo ni mo ro se ba o ibi to ba wa
0: yes
1: mo kede sinu aye
0: loruko jesus
1: loruko oluwa
0: loruko
1: jesus
0: yes
1: oluwa sowo di pekan
0: ami jesus
1: mo ni loruko jesus oluwa sowo di pekan
0: ami jesus
1: owo alagbara
0: yes
1: tolo ni rolo lo kilo wo na se laye emi ni mo ge da
0: ami jesus
1: mo ni kilo se laye
0: yes
1: emi ni mo ge da
0: ami jesus
1: mo ni kilo se laye
0: yes
1: emi ni mo ge da
0: ami jesus
1: bo ibo la teri re basi to ti e fi robolu ibo la teri re basi ti lo gbo fi su seyin
0: jesus
1: ni do lori apa
0: yes
1: apata yeraye
0: yes
1: mo so aso tele
0: mi mi mo
1: loruko jesus
0: yes lord
1: mi mo ni ori re so
0: mi jesus
1: mo ni oluwa ni ori re
0: so mi jesus
1: e mo ni ori re so
0: mi jesus
1: bo o fa isan ta ta si
0: yes
1: iru gbe isan ta ta
0: si yes
1: loruko jesus ina gbe ga
0: mi jesus
1: loruko jesus ina gbe ga
0: mi jesus
1: loruko jesus ina gbe ga
0: mi jesus
1: mo de gbo ile ile ti be
0: yes sir
1: mo ni ta lo fi aye ara idamajemo
0: jesus
1: tori ke soju aye o lo ti la
0: jesus
1: tori ke soju aye o lo ti se
0: jesus
1: loruko jesus iboji person
0: mi jesus
1: era bi im kana
0: holy spirit
1: o ya iboji person
0: mi jesus
1: mo ni iboji person
0: mi jesus
1: mo ni ta Aniga.
0: Yes.
1: Agbada wobu. And then Yosho Elemi.
0: Yes.
1: Polo ni mo yo shara.
0: Afu interview bi.
1: Lolu ko
0: Jesus.
1: Inna jeralara.
0: Ami Jesus.
1: Lolu ko Jesus.
0: Yes.
1: Ami ni mo lu wobu.
0: Ami Jesus.
1: Mo pio ni mo je ayo.
0: Yes.
1: Sinu ya ju aye.
0: Yes Lord.
1: Ibo lati gbe aye re sepe. Ti ona re fi da.
0: Yes.
1: Ibo lati gbe aye re sepe.
0: Yes.
1: To tin lu aye.
0: Yes.
1: Ya line wa ye.
0: Yes.
1: Mo so aso tele.
0: Yes Lord.
1: Lolu ko Jesus.
0: Yes Lord.
1: Ope na da so.
0: Ami Jesus.
1: Ope na da so.
0: Ami Jesus.
1: Ope na da so.
0: Ami Jesus.
1: Talo le le. Ipa
0: yes
1: odaju abi amo
0: yes
1: lori aye
0: yes
1: eni to bi o lolo ni la
0: yes
1: eni to bi o lolo ni se
0: yes
1: loni de ga
0: loni
1: loru ko jesus
0: yes
1: emi mo fa aye se tutu
0: ami jesus
1: money abi emi mo fa aye se tutu
0: ami jesus
1: loru ko jesus olugola
0: yes
1: o si tin koja lo
0: o lo
1: o tin wo
0: o lo
1: alagbara
0: yes
1: tolo ni mo
0: lo loru ko jesus
1: alagbara
0: loru ko jesus
1: o re oni se
0: loru ko jesus
1: alagbara
0: yes
1: tolo ni dede
0: yes
1: loru o si tin Lord, call Jesus.
0: Yes.
1: Oh, ya come on, bow.
0: Come on, Amidus.
1: Money come on, bow.
0: Amidus.
1: Oh, ya come on, bow.
0: Amidus.
1: Oh, ya come on, bow.
0: Amidus.
1: Then, but you know that you fall.
0: Yes, sir.
1: Then, but you know that you fall.
0: Yes, sir.
1: And it, I like that. I mean, only my dear America.
0: Yes.
1: Total offer.
0: Yes, sir.
1: Of acquisition. Total offer.
0: Yes.
1: Of a project.
0: Yes.
1: Total offer.
0: Yes.
1: Of a barakaka.
0: Yes.
1: Loni.
0: Loni.
1: Boba Mobi. I am Mr. Fupa.
0: Come body now.
1: Boba.
0: Yes.
1: Holy
0: Spirit.
1: Yes,
0: yes,
1: yes,
0: yes, yes,
1: yes,
0: yes,
1: yes,
0: yes, yes, yes,
1: yes,
0: yes,
1: yes,
0: yes, yes, yes,
1: yes,
0: yes,
1: yes,
0: yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes,
1: yes,
0: yes,
1: yes,
0: yes,
1: yes, yes,
0: Akede
1: Osika
0: yes
1: thank you Nitali
0: yes
1: Mokade
0: Lord God yes
1: ti faye ni Olorun
0: Lord God yes
1: tin po Olorun
0: emi mimo
1: ti fi se po Olorun
0: emi mimo
1: ti faye re po
0: emi mimo
1: Mokade
0: Lord God yes
1: sinu aye won
0: yes
1: iwa ikamo ni bamba bamba
0: yes
1: Oluwa dale won
0: ami Jesus
1: iwa ikamo ni la la la
0: yes
1: Oluwa dale won
0: ami Jesus
1: wagbo Ilemi ma wi pe
0: yes
1: ki ko ra wojo won ko ara
0: won ko ara wojo
1: won ki se ni pase won ni gbogbo en to ba ko ra wojo
0: yes
1: nitori ti
0: yes
1: won ni won subu
0: won subu
1: dajo mo ele
0: yes
1: lori aye
0: yes
1: emi ma
0: yes
1: won rojo lo le won
0: ami Jesus
1: yo to se ro laaro ojo ina le bibere
0: yes
1: lori awon ele
0: yes
1: tolo mi ri bati se
0: yes
1: lori ele
0: yes
1: tolo mi ro lo gbegbe
0: yes
1: lori kale
0: yes lord
1: ojo ina
0: lord god yes
1: won ni won lori o
0: ami Jesus
1: lori ojo ina o
0: ami Jesus
1: won ni won lori
0: ami Jesus
1: ojo ina o
0: yes
1: won ni
0: Ami Jesus
1: wagbo ibi to wa
0: yes lord
1: gbogbo taye so pe o le se
0: yes lord
1: mo kede
0: lord god yes
1: agbara iyara
0: yes
1: agbara iyara
0: yes sir
1: ori ofa iyara
0: yes sir
1: o bu ara re
0: ami Jesus
1: o le se o ya lo mo se
0: ami Jesus
1: o to le se
0: yes
1: o ya lo mo se
0: ami Jesus
1: bi dafidi
0: yes
1: ba le mo irasa
0: yes sir
1: lord god yesu wa mo irasa
0: ami Jesus
1: yes tell ba le mo irasa
0: lord
1: god yesu wa mo irasa
0: ami Jesus
1: bi joseph ba le mo irasa
0: Yes Lord. Yes Lord.
1: Lord Koluwa.
0: Yes.
1: Wa mo irasa.
0: Ami Jesus.
1: Ah da duo mo.
0: Ami Jesus.
1: Ari oda duo.
0: Ami Jesus.
1: Da duo mo.
0: Ami Jesus.
1: Ari oda duo.
0: Ami Jesus.
1: Mo gbadura fo.
0: Yes Lord.
1: Ogun alatako.
0: Yes.
1: Ogun elenene. Ogun alejiri la. Ni waju re.
0: Yes Lord.
1: Oluwa fi jona.
0: Ami Jesus.
1: Lord ko Jesus.
0: Yes.
1: Oluwa fi jona.
0: Ami Jesus.
1: Lord ko Jesus.
0: Yes Lord.
1: Oluwa fi jona.
0: Ami Jesus.
1: Awon alagbara tin don eru.
0: Yes.
1: Emi mo geda.
0: Ami Jesus.
1: Ina geda.
0: Ami Jesus.
1: Ya alagbara oku.
0: Lord ko Jesus.
1: Ati omo.
0: Yes.
1: Ti ogo ti ogo. Lord ko Jesus. Ami ma fi naja
0: Ami Jesus
1: ma bi oja
0: Ami Jesus
1: ina bi oja
0: Ami Jesus
1: ni agiju aye ta bi oso
0: Lord God Jesus
1: ni agiju aye
0: Lord God Jesus
1: ati omo
0: Yes
1: Lord God Jesus
0: Ami mi
1: ina Oluwa
0: Yes
1: o bi oja de
0: Ami Jesus
1: ni iliada
0: o bi
1: Oluwa
0: Amen
1: o bi oja de
0: Ami Jesus
1: aserukibia ina Oluwa
0: Yes
1: o bi oja de
0: Ami Jesus
1: kaliada
0: Yes Lord
1: ina Oluwa
0: Yes
1: o bi oja de
0: Ami Jesus
1: ninu maje mo kuku ta bi aye re
0: Lord God Jesus
1: ninu maje mo kuku
0: jade me
1: gbogbo re si
0: jade me
1: o ya jade
0: Ami Jesus
1: o ya jade
0: Ami Jesus
1: Yes.
0: Yes.
1: Bale pe Lazaru. Eni to ti ku.
0: Yes sir.
1: Fo jo mere.
0: Yes sir.
1: Mo ma ki ogo re.
0: Yes.
1: Mo ki ayo mo re.
0: Yes.
1: Nimi ka gbe pa mo
0: sabe me.
1: O ya jade wa.
0: Ami Jesus.
1: Lord God Jesus.
0: Yes.
1: O ya jade wa.
0: Ami Jesus.
1: Lord God Jesus.
0: Yes Lord.
1: O ya jade wa.
0: Ami Jesus.
1: Eni ogo to ti ku. O ya mo ji.
0: Sabe.
1: Eni ogo to ti ku.
0: Yes.
1: O ya mo ji.
0: Ami Jesus.
1: Eni ilera ta ti pa.
0: Yes.
1: O ya mo ji.
0: Ami Jesus.
1: Mo to wa lori akete Aisha.
0: Yes.
1: O ya mo ji.
0: Ami Jesus.
1: Lord God Jesus.
0: Ami Jesus.
1: O ya mo ji.
0: Ami Jesus.
1: Mo ro ina o.
0: Yes.
1: Sibi apere.
0: Yes.
1: Awon eleye bayi.
0: Yes.
2: Yes.
1: Stand your way. No, no, Jesus.
2: Yes.
1: You know,
2: yes, Lord.
1: No, no, Jesus. Think of all of you.
2: Yes.
1: Oh, yeah, not
2: that. I'm just
1: one on top.
2: Yes.
1: Think of all of
2: yes.
1: Oh, yeah, not that.
2: I'm just
1: one watcher.
2: Yes.
1: Oh, yeah, better.
2: I'm just
1: one better.
2: Yes.
1: Oh, my dear.
2: Yes.
1: Oh, yeah, better.
2: I'm just
1: one layer. Think of a bullet.
2: Yes.
1: Yes.
2: Don't
1: go
2: this.
1: Yes.
2: Oh,
1: no, no.
2: Ami loruko Jesu jajo pade ni ojo Tuesday ojo Isegun ose ta fe mu yo magbagbe o wakati kan gba ko ni ninu ijo Vision Prophetic Global Ministry to nbe ni number 9 Stadium Road nilu Ilorin wa bo patapata ide aje re yo si ja loruko Jesu e ja ma lo futa ro to ni baba e ba n fi number yin lede sa
1: 090 0902229
2: e ja mu lekan
1: 090 0902229 1817
2: yes sir
1: moswa sotale
2: yes
1: sinu omi to gbe kale omi ready agbara
2: mi je
1: moswa sotale sinu omi to gbe kale
2: yes sir
1: omi ready agbara
2: mi je
1: bo to ba lo fu
2: yes
1: ori be o
2: mi je be mi je
1: won ta ba ti le ku ma oja re
2: yes
1: tota omi yen ba kan be
2: yes
1: be sita
2: mi je
1: won ti le ra re
2: yes
1: ta ba ti pa omi yen ba ti kan le lo
2: yes sir
1: to fi fo ori e lato mi lo
2: yes
1: oya ilera re pe
2: mi je
1: ilera re pe
2: mi je
1: bo ona to ti di omi yen ba ti kan
2: yes
1: loruko Jesu ona na nla o loruko Jesu ise ati majemu awon okoko ninu agu ara e emi mi ma jada
2: mi je hallelujah
1: Jesu oluwa
2: ami ami ami loruko Jesu ma fo weso ya wipe iwo atemi lerikan o dojo mejo
3: wakati atuse de

bẹẹni eto oye ijinle lati nu bibeli gbara otun wo lori kanin diamond 88.7 fm nilu ilorin ni gbogbo irole ojo isinmi laarin ago meje si mejo irole 7 pm to 8 pm every sunday atoko eto ni oluṣuagutan ekonowo olukopa pataki lori eto yi ni oluṣuagutan ak ogunyemi lati cac oke mole to wa ni opopuna unity nilu ilorin gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otito oro olorun to ye koro lati nu bibeli laisi amulu mala tabi sugbon be e ja jo mo teti si eto yi ni gbogbo ojo isinmi John Bat Foundation ni onigbowo eto yi bibeli wi pe oro re ni fitila fun ese mi ati imole si pa ona mi be ni oro re ni mo pa moluka aya mi kemi ko mo ba se si o Jesus ni oro iye na

0: number one radio station. In the mix. The mix. And we ain't stopping.
1: And on 88.7 FM.
2: Wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo Diamond 88.7 FM e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikuluko leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o Diamond FM ikoni tonton nyerin nyerin.

0: Atoko eto ni Oluṣọ́àgùtàn Ekonobo Olukopa pataki lori eto yi ni Oluṣọ́àgùtàn AK Ogunyemi lati CAC Oke Mole to wa ni opopona unity nilu Ilorin gbogbo enikeni to ba fe mo imo ati otito oro Olorun to ye koro lati nu Bibeli laisi amulu mala tabi ṣugbọn be ejajo mo teti si eto yi ni gbogbo ojo isemi John Bat Foundation ni onigbawo eto yi Bibeli wi pe oro re ni fitila fun ese mi ati mole si pa ona mi be ni Ore ni mo pa mo luka ya mi ke mi ko mo ba se si o Jesu ni oro iye na
1: Ora ni e Ora to die at your
2: Adupe lowo Olorun ba mi akoda adupe lowo Olorun ba mi aseda agbogbagbagba gugu awon agbagba eleti gbongbaro ye mo tutu de loni Olorun ti mi omo jola emi o lo ko ti mi
1: Ora ni e Ora tin gbe ora mi Ora ni e Ora to die at your
2: Adupe lowo Olorun ba mi akoda adupe lowo Olorun ba mi aseda agbogbagbagba gugu awon agbagba eleti gbongbaro ye mo tutu de loni Olorun ti mi omo jola emi o lo ko ti mi oba awon akewi loni emi ati baba mi ninu Oluwa iranse Olodumare Tuwa jejele rofasia, the End Time Soldier Ministry, AK Zion Assembly, awana ni Pastor Dr. Oluleye David Olusegun, awana ni etima mboka kri orie raye lujara, loni emipelu wedowa, live and direct, liagbara loni ni. Baba, eki bobo mwa Nigeria, eda koyifa mwa Nigeria, ki wama kwenye ni, ke wangure, esurefa mwa Nigeria, ti mbobo loni.
3: Ki gbogbo omo Nigeria ni gbogbo ibi te ti gbo mi gbogbo aladua eti te fi gbo mi ko ni di loruko Jesu
2: amen
3: oruko mi ni Pastor Dr. Oluleye David Olusegun emi ni Olorun fi se oludari the End Time Soldiers Ministry aka Zion Assembly ti Olorun je ko wa kakiri orile ni Nigeria ta si gbagbo wi pe gbogbo agbaye on la nlo bi Olorun si fi se ran wa mo gba aladua gbogbo eyin ti e gbo mi lowo lowo ohun to da bi oke isoro ni waju re lene bo ti n gbo mi loruko Jesu ko di petele
2: amen
3: gbogbo ibi ti awon eniyan ti n reti pe ko o ye ko ti tayo taye wo pe gbawo gan lo fe tayo ti o ti raye tayo mo so bi woli olorun agbara olorun oga ogo ko mo tayo nibe
2: amen jesus
3: ko ri be ko se be
2: amen jesus
3: jesus oluwa wa
2: amen amen amen loruko jesus be baba mo ri wipe ni bi ose bi meji meta seyin akan se eto kan waye ele te pe ni fire conference to e pe ogunlogo mo nigeria ni won peju bi ba sibe ai mo ye ri gba ko gbi to waye ngba na awon eyan eri nibi eri lohun e da ko kila siri kini kila siri awon to sele ngba na
3: e se olotu ko si asiri nbi kankan jesu na la siri wa o lo fi se ran wa ise to si ni ra se o na la nse looto program yen o do awa gan loju tori o koja ba se ro tori olorun so kale o si jeri ara re awon eyan si nleri ka kakiri tori pe olorun o ni ara re logo mo si gbagbo wi pe olorun to ti se ninu aye awon eniyan gbogbo eti ti n gbo mi na yo se eri nla fun o
2: amen
3: bi oluwa ti n be ti emi re wa iwo na o le ri ti eni
2: amen baba e se pupo akan se isin te fe se eleyi ti yo gbaye ni kopepope yin ile te pe ni wiwo ogun idile pale womu womu ogun idile ogun iran eleyi ta jogunba ba mi salaye ti n je ogun gan
3: ese olotu ta ba pe nkan logun o je nkan ti o doju ko eniyan ni korita ti se aseyori o je nkan to doju ko eniyan ti ko fi eniyan lokan bale tabi ko ran eniyan lowo lati de bi ogo tabi bi aseyori e ogun je ona ti satani lo satani na lo logun johan ori kewa ese kewa so pe o le ki wa bi ko se lati jale lati pa ati lati parun so gbogbo eni ti olorun da ohun lo olorun da dara dara sugbon satani ni o le na ohun lo wa lati doju ijako eniyan teba wo fast yen oni it didn't yet your olorun fara won lati pa ise isurun ohun ti jesus wa se laye o na ni lati dojuko ogun yen sugbon opolopo omo olorun leni awon ogun kan wa to je pe ogun ran ni o si tele won wa lati iran kini o si de iran titi awon iran ti awon na wa o lori wa fi tamiji pe awon ogun yi o gudo sewole pe awon to ba je obi gidi kan wa gbadura fa awon omo won tori awon obi ti wa won ori adua yen gba opolopo ebo na se lati petu si awon tin gogun wonu aye won sugbon awa iran yi ati mo jesus e je ba ogun yen wi e je ka gbe ori ogun yen ka wo ogun yen pale tori pe ta ba ri ija yen ja ogun le mu ni lo ko je pe awon omo ni o ma doju ko lola lowo loluwa fi so pe ogun iran yi gudo sewole pe ki aka organize program yi ni on 26 27 ati 28 no sukejo yi pe gugu eniyan ki won wa lati gbadua lati wo ogun aye won pale e papa julo ogun iran tin ja aye won
2: e ti e so wi pe olorun lo ba yin so wi pe ki e se akanse eto yi se beni
3: beni ka olotu olorun lo so fun mi ke mi ise ni ti ma fe wa sori afefe bayi oluwa lo so o na lo si seto bo se wa bo se di pe gugu eniyan gudo gbo nipa program yi
2: ojo wo ni akanse isin te so yi ojo melo le fi se agumelo le bere ni bo gangan lati se pato e ju ile gugu omo nigeria
3: e se olotu number 1 ojo ti a se of Wednesday 26 27 28 osu kejo yi o la o se akanse eto yen ibi ti o ti sele na ni the end time soldiers ministry aka Zion assembly ni number 1 ogoluwa street ogbamide compound ni kulende estate ni lorin ago marun si ni program yo bere ni gugu ojo mete tayen awon afajo ayago ti wa meyen ti won ti ma gbadura ko to di ago marun yen ah to ba di ago marun ni a ma bere to olorun sirin yo jeri ara re no program
2: da baba e pe number yin e farwale pe number yin fa won ti o ba mona to je pe ko yi dada ke wa ba mi da ko yin le kan si ke wa suri fa won yen ti o wa
3: Esolotu number me ni 08067817771 08067817771 Oruko me ni Pastor Dr. Oluleye David Olusegun ti mo je General Overseer at the End Time Soldiers Ministry aka Southern Assembly to wa ni Ilorin mo sure fun gbogbo eti to ngbo mi to farabalẹ gbo mi loruko Jesus Christ te Nazareti ogun ti ja won nu ebi yin ko ni jawo
2: amen
3: mo so bi woli olorun ogun ti to iran yin wa o to pele ni lori re
2: amen Jesus Christ
3: ni igba keta mo soro ase jade lati enilo lati enilo lara awon ti o goke le yin loruko Jesu iwo ni number 1
2: amen Jesu Christ
3: ko ni be ko sebe
2: amen Jesu Christ
3: Jesu Oluwa wa
2: amen amen amen loruko Jesu ko je bo se je ko je bo ti lo je eyin e gbera pa e ma bo ni the end time soldiers ministry aka Zion assembly ele to wa ni Ilorin Afaja ni oko Oluwa street ogomide compound kulende estate ni sango ni Ilorin yo dara fun wa o oro ti mi omo jere mi o lo ko ti mi Oba wa kiwi o di gba kana
4: Amona mi o Owa owa
2: Ojo Wednesday Ojo Kanitinogbon Ojo Thursday Ojo Ketatinogbon Atojo Friday Ojo Kanitinogbon Osu Kajo Odun 2026 yo kuye mo kuye mo Lekenke lekenka Bibi ti baba mi ninu Oluwa Iranse Olorun Alaye Pastor Dr. Oluleye David Olusegun Atawon Iranse Olorun Gbengobi Ta ba mi ororo yan
4: Say
2: Breaking family inherited problem.

0: ogo ni fun baba ati fun omo ati fun emi mimo
1: bi o ti wa ni atete ko se
0: o nbe ni isisi be ni o si ma ri ni igba gbogbo aye aini pekun amen adupe lowo olorun olodumare eni ti o fun wa ni ore ofe lati wa ninu awon alaye niyan loni yi oni ti se ojo isimi kerin ninu osu kejo odun 2026
1: hallelujah
0: e ma yin oluwa e ma yin eyin ranse oluwa e ma yin oruko oluwa ibukun le oruko oluwa lati sisin yi lo ati si lai lai lati ila orun ti o fi de iwo re oruko oluwa ni ki ayin oluwa ga lori gbogbo orilede ogo re si wa lori orun ta le o dabi oluwa olorun wa ti n gbe ibi giga eni ti o rera re sile lati wo n ti o wa le orun ati le aye o gbe talaka soke lati inu erupe wa o si gbe olupanju soke lati ori atan wa ki o le mu joko pelu awon ama alade ani pelu awon ama alade awon eniyan re o mu agan obirin gbe inu ile lati ma se inu didun iya awon omo e ma yin oluwa eke
1: hallelujah
0: eyin jesu christi logo fanfani eyin ti e n gbo wa fun igba akoko eto eyin dafidi lo n gori afefe ni diamond 88.7 fm ilorin pelu mi ni yara igbon awon eniyan olorun wa ni yara igbon safefe losun oni pelu wa an reti awon ijo cac okeyin surulere zona headquarter ti oluwa tin lo baba wa ati awon iranse olorun ti olorun bukun fun wa lojojumo adupe o laarin iseju kan si meji e bere si ni gbo ohun won ni yara igbohun safefe awon iko yin dafidi arakunrin david olatubosun ti wa pelu wa ni yara igbohun safefe oga glory awon tesiwaju lenu ise yin rere losan oni won oni si pelu wa lori eto sugbon to ba dojo mejo a ma jo pe ni emi ni tin toto oloye de sey jacob okan ninu awon omo woli tori anugba adupe fun ore ofe nla yi e ma gbagbe pe eto yin dafidi tun ti gbe ewu otun wo abala ohun o tun ti le kan si ni ori eto yi na ni abala ti o gbeyin re lati ma nse oju opo sile fun eyin te wa nle lati so oro eri yin nigbati emi o ma bi yin pe ta ni eri kan ti eyin o si ma da mi lohun pe emi ni eni na e o so oruko yin ibi ti e ti pe wa e o si so oro eri yin agba ladura wi pe enu ope awa ati yin ko ni kan loruko jesu

0: ni yara igbohunsafefe asoju ijo CAC surulere zona headquarter okeyi to kale si agbegbe somi o nilu ilorin ti wa ni yara igbohunsafefe pelu wa e ka san sa
1: e ka san
0: yes sir
1: oruko mi ni abiodun lati ijo CAC okeyi
0: okay.
1: surulere zona headquarter to wa ni eyin first bank ni somi ni ilorin awon program wa ni ojo Sunday amon ni wakati kan pelu Olorun to ma bere ni ago meje titi di ago mejo
0: okay
1: leyin gba yen a ma wo inu Sunday school wa lo Sunday school wa bere ni ago mejo titi di ago mesan ama wa ni isin ni ago mesan titi di ago mokanla ni ojo Monday a ma se ipade awon alaboyun lati ago mesan titi di ago mokanla bakan na ni aro to ba wa di role ni ojo Monday yen a ma se Bible study lati ago marun titi di ago mejo to ba di ojo Wednesday a ma ni adura ni ago mesan aro titi di ago mejila iyen fun gbogbo eniyan ati onile ati alejo to ba di ojo Friday a ma ni wakati adura ni role ni ago marun abo titi di ago meje bayi na ni a tun fi asiko yi so fun gbogbo eniyan fun ajodun akorin ijo CAC okeyin eleyi to ma waye ni Sunday keji ni osu to nbo iyen ni osu te that is starting September 2026 ti akole re je latter glory tamari ninu we agai ori keji ese kesan
0: afi akorin ma se ajodun ni Sunday keji
1: ni September that is on the 13th beni so afi asiko yi pe gbogbo eniyan lati wa ba wa yin olorun ni ijo CAC okeyin ese
0: adupe sa ka si ma fi akoko yi toro gafara pe e mo binu Sunday keji ni o ye ka pade ijo CAC okeyi ni osu yi sugbon tori awon eto olokan ojo kan to re lura won o lo je ki asun si eni yi a de tin wo ajodun wa na lo kan bayi o ku bi ose meji sisin abi ose meta ni o Sunday kan ikeji keta abi Sunday keji ninu osu kesan lo ma bo si September 13th evening kokan te fe so fun wa oda a ma reti gbogbo eyan a tun reti yin a reti awon kede ati gbogbo e na o te le abi bawo ni labe family royal baba wa
1: Lugard Oluwadero
0: baba wa Lugard Oluwadero e ba mi fi ikini ranse si won na e je ayin Olorun ijo CAC okeyin ti won wa ni agbegbe somi oni angba lalejo losun oni ko to di pe abo si abala dupe ti e awon akorin wa ni kale lati tu gbohun ope soke si oba awon oba gbogbo eyan ni won pe o e ja jo lo odun to koja lo alobe aba won jeresi odun ina olorun demi wa si awa o tun wa awa agbara olorun September 13 an reti gbogbo eyan o ya sa Oh yeah.

0: ta le ri kan. Hello. Ti mo ba ti bi yin pe ta le ri kan to ba je yin ni e so pe emi ni o e wa so ruko yin fun wa.
1: Okay
0: sir. Ta le ri kan.
1: Emi ni.
0: Oruko yin ati bi te tin pe.
1: Ma n so la ko.
0: All right. Oh yeah. E so re ri yin.
1: Hello yeah.

0: bi ati yin lohun lowo nikan ninu awon agba woli ni won tun wole baba wa god bless you sir e kabo sir alaafia fun yin o
1: alaafia fun yin
0: yes sir ta le ri kan
1: godwin la la jorin
0: baba godwin e ka san
1: emi le ri kan
0: ope ni fun olorun o ye dupe ti yin ki gbogbo wa ba yin yin olorun
1: ngba ti mo de church won ka gbowole bi ti o ba n du wa mo gbowole eyin mi mo dupe thank god mo re grow
0: eyin ton du yin o de lo
1: mo dupe
0: oluwa seun oluwa seun oluwa seun oluwa seun

0: aseyin Olorun lowo baba wa woli Jeremiah ase oro won wo yara igbon safefe loni won sure fun awon eyan ko to di pe akuo lori eto won si ba wa se ore ofe alafia fun yin o
1: alafia fun yin o
0: yes sir ta le ri kan
1: emi ni eri kan
0: oruko yin ati bi te ti pe wa
1: oruko mi ni Emmanuel Sunday
0: Emmanuel Sunday lati a Greek ki lo Oluwa se fun yin o
1: mo dupe ni owo Olorun pe nigba si gbogbo orin waasu yin nigba pe ogun aye mi o ti se to patapata
0: e nigba gbo pe ogun aye yin ti se bi e se n gbo orin yin yi
1: Oye
0: ki hallelujah meta ni bi te wa
1: hallelujah hallelujah hallelujah ogo mi fun baba
0: le e korin kan ka ba yin ko lati bi
1: ope ati lo jere baba o si fun wa o owe ofo wa ti o kanda hallelujah
0: E ki hallelujah o.
2: Hallelujah.
0: Orin adako ni baba ko 0913655692 ta leri kan. Eyan kan pere la fun lanfani si ko to di wi pe agbadura a si ma lo si ile tori ka le fun awon etoto kan laye. Alafia fun yin o.
2: Alafia benzo.
0: Ta leri kan.
2: Emi la Erika.
0: Oruko yin ati bi te ti pe.
2: Dokas lati Eyenkorin.
0: Dokas lati Eyenkorin. Ki lo Oluwa se fun yin?
2: Oluwa di se. Ki o gba fun mi. Mo wa fe fi korin fun Oluwa pe. Olu

0: 08033748289 yo si dara fun yin e pe ko si gba te pe ti mi o le gbe awon kan bi mi lere daddy ati sunko ati jeun ko ba wa ba ti jeun iwo na jeun boluwa ti nbe ti emi re nbe ati sun onira ani omi nbe lati we fun gbogbo okan to ba wa joko ti olorun pataki lo laarin ojo kini si ojo kesan yen mo gba oni yen ju bi gbogbo to ba tin gbo wa ni agbaye iwo na ma bo wa ti e gbadua opin odun baba ati wo baba ba ni September October November December wa gba yanu opin odun 11 at hours miracle 11 hours miracle olorun fe ba opade olorun fe tan isoro re olorun fe bi aye re wo loruko oluwa o ne padanu
1: amen
0: ogo ni fo oruko oluwa
1: yesu
0: oluwa wa
1: amen
0: hello hello so loni ohun ti an ba wa soro le lori ona la fe lo ka iran lowo atoke wa olorun de sele fun wa pe ohun osun tuntun esa mi omo ru iran lowo to tin ri gba tele mi omo ru anu to tin ri gba tele sugbon olorun fe gbe o soke o fe upgrade re
1: amen
0: o fe upgrade ise re
1: amen
0: o fe upgrade eto isuna re
1: amen
0: o fe wonu iloro ati ise logo toju ti ateyin wa lo
1: amen
0: o fe upgrade spiritual life opolopo ninu wa loni oju kan ta wa lati gba ta ti gbagbo na la se wa sugbon olorun fe keniyan tese waju olorun fe mu wa lo si ase pe ninu gbagbo mu ba won eniyan soro elomi ninu wa ba ti gba lona jelenke ye na la se nba lo elomi o ti e le doju ko pinija ko le doju ko esoro in lo fa to fi je pe belomi ba lo soru gan afi ko ma je popofu ko ma la sweet ko ma je chingom ne soru a je pe emi re o ti ji e ri bayi o ati so ji ninu emi ta ba so ji ninu emi akoko adura o mo pa koko adura ni bibeli pe irin ajo gbagbo ki se jije tabi mimu bi ko se ife ayo ati agbara ninu Jesu Kristi emi mimo ati ninu Jesu Kristi so tori na mo ro wa si soru wa ji pada ninu emi ma je ke so forun esekun o ma je ko forun yakọ loruko Oluwa wa bo lowo ogun
1: aye
0: re ma nituma ogun to ba tin bo lagbaye iwo so po nlo si eye nkorin to ba ti de rara about eye nkorin yen bo le pe number mi 08033748289 mami agbadura fun wa ka to wonu sin ta adura to san
1: yi oruko jesu
0: amen jesu
1: olorun aye raye agbe oga tori pe won ni olorun
0: o se baba agba
1: adupe fun po tumu ari sunday ke
0: arugbo ojo o se
1: o se ke jo
0: o se
1: o se ati awa ti le wa mu wa laaye
0: amen mi mo se
1: oruko yin ga olorun gba ope wa
0: amen jesu
1: lo san yi oluwa ba wa san
0: amen o jesu
1: oni ki se olugbo tabi oluso lati ko se oluse nipa se oro san yi oluwa danide
0: amen jesu
1: kusile
0: amen jesu
1: sodo munera
0: amen jesu
1: baaye
0: Amen Jesu osu kejo yi o je osu on tuntun ehe bi eyan ba de ma ni riri on tuntun yo ni ibapade pelu olorun ori bayi opolopo wa a n reti ohun tuntun sugbon a ni ibapade pelu olorun eni to ba ni ibapade pelu olorun o lo ri iranlowo olorun gba lose mo fe je ko ye o pe olorun mo omo ebi to wa o si ma ini re olorun mo omo ebi to wa o si ma ini re idi mo fe fun won ni ileri ti olorun se ibapade olorun o ma n ye aye eniyan pada
1: yes.
0: O ma n yi itan eniyan pada
1: Benny.
0: O ma n so ekun di erin o ma n so ibanujẹ di ayo
1: Benny.
0: O ma n nu omi je gbogbonu ori bayi nitori na mi o ma n to n la koja olorun so pe ko mo beru
1: yes.
0: Mi o ma n to n dojuko olorun so pe ko mo beru o setan lati ran o lowo koda nigbati ko si oluran lowo mo eri bayi o ni nigbati igbagbo wa ba pin o ni awon to gbagbo nigbati ko si ireti mo awon to gbagbo won ni ireti nje won na nigbagbo pe odun yi o ti lo mo lowo
1: ijo
0: nigbagbo pa si le ran o lowo
1: ijo
0: nigbagbo pe oro re si le dayo
1: ijo
0: nigbagbo pe ekun re si le derin awa na ti la oniruru nkan koja ninu irin ajo aye yi nigbati iyawo mi o se menstruation mo eri bayi ti o nga o mo pe inu ohun le gbe omo mo ati sa ipa ati sa agbara ohun gbogbo ti awa mo gege bi adua ati awe ohun ti mo fe ko yi oniyan awon eyan gba wa niyanju te ba lo odo bayi te ba se ba e file n tolo o ba se ko se ni o le se sugbon ni olorun yo se ni akoko re ta ba ri ka ninu bibeli pe olorun se fun sara bi o ti wi olorun se fun sara bi o ti so ni akoko re o loyun o si bimo e ri bayi lojiji olorun se yanu osu merin eni to loyun gan mo pe o loyun e ri bayi nigba tan se ultrasound tan so pe oyun lo wa nbe ah oyun ke adupe lowo olorun loni awa na le so nipase ri opolopo eniyan de ti di olomo e ri bayi ohun to nla koja e yo di eri fun won na to be le so pe yo se pada di eri fun yin it will become your ministry I won o de ma fi polongo olorun sugbon gba ti olorun ba se fun o mo pa enu re mo opolopo loni taye won oba ma tese waju ti se won oba ma tese waju nigba ti won gbadura won so pe tolorun ba se awon adupe olorun la won mo sin sugbon gba tolorun da won ntan won gbagbe olorun oro won da bi oro jacobu nigba to sa kuro nle ton sa fun igbale emi re ton sa sala fun emi re o de ibi kan o sun sibe o fukuta si owon o wa ta ororo le lori o wa ni to ba le tele mi lo silu ti mo nlo to ba sin mi lo ti mo ba lo je ti mo si ri iparo aso olorun nikan lo won mo sin ngba to de lu ti lo tan tori oju rere abigail abi
1: Rachel
0: tori oju re Rachel tan ti yen mu lo sodo baba re labani o so fun labani baba pe emi no sin olodun meje nitori omo bere re o gbagbe olorun to lohun o sin o gbagbe ileri olorun o gbagbe majemu to ba olorun da o si mo pe igbekele eniyan asan ni o wa sin labani lugun odun sibe sibe o disappoint e o yi oya re for 20 years igba mewa lo fi dupe igba mewa o na to se sile o wa pada kesan re abe ma so so ni gbogbo wa wa o le mi nbo kankan ire mi si nbe pelu mi lati se fun olukuluku gege bi ise owo re ti iwo na to nlu yen jibiti loni to n gba won iya loju to n dogbon gbowo olowo to n ba ni je to n se buburu si eniyan o mo ka tori bi bele pe eniyan ko le gan olorun o ko won ti eniyan ba furugbe oni oka boya tori ki won le bo olowo lo fi nbo mele keji je boya tori pe ki won le sanu fo lo fi n dena elomi o pada ka ko si ti eniyan ri gba laye ti oni san di Jacob lo san di nilu to lo o sise eti o fe se nle to sa fun e ri bayi sugbon lo pin rin ajo o na wa mura ati pese fun ile re nje wo na o pese fun ile re loke bayi nje o pese fun ibugbe re lodo olorun toro so pe e ma je ki okan yo daru e gba oluwa gbo ke si gba mi po pelu le baba mi opolopo ibugbe lo wa nibe John 14 ni mo nka fun e iba ma ti se be emi iba ti wo fun pe bi temi gbe wa keyin no le wa nbe pelu se o le ba Jesu joba bayi mami se o le ba Jesu joba bayi daddy tori pe ise ti ara farahan o ise temi na farahan bi gbogbo o se farasan ni waju ite idajo niyan idine to fi so fun wa pe ina la fi de ise olukuluku o ene keni ti se re ba jona o padanu e ri bayi ori mo gbadura fun bi to tin gbo mi ise re o ni jona iwo na o ni jona aye re o ni jona yo si dara fun o e je kan ba mi ka Isaiah 43 yen idi ti mo fi ni omo beru re o olorun mo o Isaiah 41 e kokoko ka olorun mo omo bi to wa o si mo ile re 41 verse 10 iwo ma beru
1: nitori mo wa pelu re
0: e ri bayi olorun wa o lo ni tawanu o ne ko wa sile titi de okun emi wa ko si bi to wa ninu aye ko si nto nla koja ninu aye olorun o ta eni ke ninu
1: yes
0: ma foya
1: nitori emi ni olorun re
0: tori emi ni olorun re
1: emi
0: o fun oni okun
1: ni
0: toto
1: emi o ran lowo
0: emi o ran ta olorun fe ran lowo nbe boluwa tin be temi nbe oluwa yo ran o lowo
1: yo
0: se ran aye re lo ile bi olorun niyan omo omo bi to wa o si mo nto sa lai ni yes
1: ni toto emi o fi owo
0: otun odo mi bi o soke abori ileri olorun niyan fa won ti won ba ni ibapade pelu olorun e ja pada lo Isaiah 43 ye e ba nkan lati 41 ko le mo pe olorun mo omo bi to wa o si mo nto se alaini o nto se alaini ne oluwa yo pese fun aini re yo ba aini re pade yes mommy
1: lati verse 1
0: sugbon nisisiyin
1: bayi ni oluwa wi
0: ma gbo bayi ni oluwa wi
1: eni ti o da
0: en ori bayi eni to da so ri pe on lo mo abayo to fi so fun Jeremiah pe lati nu ya re ni mo ti mo ka to da o ni mo ti so di mimo e ri bayi lati nu ya re ni mo ti yan o lati se woli fun awon orilede so olorun mo lati nu ya re ori bayi omo nto nla koja omo nto sa laini kiki pe ko sumo idini to fi ni omo beru ori bayi ko won ran o lowo
1: jacobu eni ti o mo
0: eni to mo ori bayi omo idini to fi n bu awon omo Israel pe awon eye won mo ite won ewure mo olowo re agutan mo ebuje re oni sugba Israel awon eniyan mi omo mi oni won o se ronu idini ti mo fi n pe o si ronu pe wada nje won na mo olorun loni o ri bayi o lo nlo n da o olu mo o
1: ma beru
0: nitori
1: mo ti ra o pada
0: so ti bayi mo ti ra o pada
1: mo ti pe oruko re
0: ti o ni oruko re
1: ti emi
0: ni o
1: nigbati wo ba nla omi koja
0: oruba nigbati wo ba nla omi koja
1: ile
0: o wa pelu re
1: ati
0: laarin odo
1: o ki yo bo omo le
0: so ri po mo bi to wa so inu soro re inu damu re inu wahala re olorun wa pelu re lo fi ni ko omo beru ko sogun to le bori re to ba ti diro mo olorun
1: nigbati ba rin ninu ina
0: nigbati o ba rin ninu ina
1: ko
0: ni ju o
1: eni owo ina ki
0: yo ro ewe beru mete ta o gba won la je wa so ki lo wa se ti o fi ran lowo number 1 mada ke adura te ba wo verse 22 yen se le sare ba mi wo laarin seju kan to ku verse 22
1: sugbon iwo ko kepe mi
0: iwo o kepe mi so o need adura o ti da ba mo mi o need adura ni gbogbo gba laisin mi ati laisare oro mo bere yen o nko egbe Jesu won ni won osu sin sa kan sugbon ni sa keji o ni bi mo ti eje onidajo ti n oberu olorun sugbon ko mo e be fi dide wa re da wa lagara a gbesan re mo gbadura bi to ti n gbo mi oluwa yo dide fun iranlowo
1: re
0: oluwa yo gbejo re ro oluwa yo munu re do gbogbo awon to wa n lese oluwa gbejo yin ro oluwa munu yin do oluwa mu ayo yin ko e ni se lasan imole ogago yo mole si e ma gbagbe a wa ninu soru e ja tujo pade lati ola monday titi di ojo kesan osu kesan number mi re o 08033748289 bi oluwa ti nbe ti emi re nbe ni waju eni ti mo gbe duro outtime ni re abai ni re pade oro ri odayo o de yin olorun jesu oluwa wa
1: amen
2: mo gbagbo wi pe olorun ti buku fun yin lati pase oro olorun te gbo tan yi e ja tun pade lojo mejo fun akotun eto iranlowo lati oke wa fun imoran tabi igbaniniyanju ati adura leyin eto yi e pe woli olorun alaye sori ero ibanisoro yi 08033748289 ki oluwa ko buku fun yin o
3: Relationships shouldn't be this stressful.
4: Opoku.
5: Mommy.
4: I told you that don't call me mommy. Call me sweetheart.
5: Sweetheart.
4: Stop it, sweetheart. How are you?
5: I'm fine.
4: Are you okay?
5: Yes, I'm okay.
4: Yesterday you sleep well.
5: Mommy, I'm not meeting one
4: day. I said talk to the phone.
6: Hey, the money for
4: me. You sleep well?
5: Yes, I sleep well.
4: Okay. Do you dream on me?
5: Yes,
4: I said, do you dream on me?
5: Yes, I dream on you.
4: Are you sure? Okay. Opoku, I love you so much.
5: Hey, talk
4: to the call. I love you so much.
7: The time is 3:00.
8: Ago meta tilu.
9: Ẹnlẹ́ o, ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mẹ̀gbẹ́. Ẹgbẹ́ mi ti kọ́lé ńlá, o yẹ kémi náà ó ti kọ́. Ẹgbẹ́ mi ti rọkọ̀ bọ̀gìnì, o yẹ kémi náà ó ti rà. Ẹgbẹ́ mi ti ṣègbéyàwó, o yẹ kémi náà ó ti ṣe. Ẹgbẹ́ mi ti rèlú òyìnbó, o yẹ kémi náà ó ti lọ. Ẹgbẹ́ mi ti joyè láwùjọ, o yẹ kémi náà ó ti jẹ. O wa da bẹ́ẹ̀. Bákan méjì nílé ayé, ẹgbẹ́ rẹ tó ti dẹni àná ń kọ́. Ǹjẹ́ o rántí ẹgbẹ́ rẹ tó wà? Nípò àìsàn, ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ rẹ ń bẹ lọ́gbà ẹ̀wọ̀n. Ó yẹ kí ìwọ náà ti lọ. Ọ̀rẹ́ mi, dẹ́kun àti máa wago aláago ṣiṣẹ́. Má fàyè rẹ wáyé aláyé. Adélé ayé la pàdé, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láàrin wá. Ìgbà àti àsìkò wà fún oníkálukú. Ìkànnì Diamond 88.7 FM ló sọ wípé ìgbà lè máa gbà ọ lọ́wọ́ lónìí. Kọ́ sùúrù, ìgbà náà ń bọ̀ wá gbà ọ́. Ìgbà tiẹ̀ náà ń bọ̀ wá dé. Má kánjú, jọlọ́run lọ.
10: Ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti ilé-iṣẹ́ Diamond 88.7 FM.

eja mo akira wa pe e ku le e ka san bi e ti lori ofe lanfani ati ma gbo ikani Diamond 88.7 FM ni lo ti lorin pe e ku le o e ku dede akoko yi lorde ati aduwo e to fi ma won aye bi te ba wa te tin gbo wa losan toni ga bi se wa lori eto yi e ti mo pe n to ni se pelu bile Nigeria yo se ni itesiwaju ti to lori telemu bi orin te gbo ohun ti a fi fowo we wo towo fi mo yo baba won ni ajije wo kan ogberudore ka fowo lo fi mo idire ye ti eto ye e se ma ngbo ni gugugba bi ile Nigeria yo se ni de wa soke ipele ti wa na ni ipele Kwara bi ati ipele teyin na tin gbo mi bi o se ni itesiwaju ati idagba soke eleyi ni mo saba momo laya wa to nje wa logun julo lori awon agbe kale eto ta ba ngbe kale lori afefe pe eyin ara le pe ka jo se tori pe baba jijo se yo je ko da na ni mo wa kiyin o enle be ku le o nibi te ti lori ofe atanfani ati mo gbo mi ni dede akoko ye bo lojo ojo lodo tiyin olariwaju ogun ni yopa ebi ti loruko timi e mo gbagbe o pe ikani Diamond 88.7 FM ni lo ti lorin na le ngbo ye e ti mo ba tin se bagun meta ba ti lo baye ni gbogbo ojo aiku Sunday o na mo fin kiyin le kan se pe enle be un ba se wo be ba gbagbe bi ise wa eto odibo apapo odun 2027 nbo lona o si nsumo le ba si nsun ta nji ona lo nsumo wa gbagbagba to si nkanlekun iyen eto odibo apapo todun 2027 to baba soro nipa eto odibo apapo awon kankan wa ta le yo sonu ninu oro eto odibo apapo eyi to nbo lona hun akoko na le yowo ajo ti o seto odibo hun ta mo si ajo INEC a le pe ti won bo ninu eto odibo to nbo lona baka na a le yowo awon loselu ati egbe oselu a le yo seyin tori pe oloselu jade ninu abe egbe oselu na ni ti won o fi dije a le pe ti won na bo tori baba pe ajo INEC wa ti o si oselu egbe oselu tabo oselu ti o dije labebe bi gba ta ntara wa na ni egbe oselu wa oloselu si wa ti o jade labi ase egbe oselu kokan ti won gbe lowo bakan na e mo gbagbe pe oro nipa awon ajo leto abo a le pe bo ni ti won na si je o awon ajo leto abo tori pe ipa ta won o ko ninu eto dibo apapo to nbo ki se ipa to kere on la won na ma nko ninu awon eto dibo eyi ta ndi nile wa eleyun na nbe nbe bakan na eyin ara ilu gan te je oludibo yala ejo mo egbe oselu ni abeyin ka je ololufe pe to mo fe soju se mi mo fe seto mi gẹgẹ bi omo orilede emi na fe dibo ki le soju se mi gẹgẹ bi eto ti mo ni labẹ ofin a le so pe tara ilu na bo awon oludibo ni o a le pe ti won bo bo te pe opolopo awon eyan a ma ya wa lenu elomi o pe emi yo mo ti dibo gbeyin elomi o pe yo mo ti daye yin dibo ri emi o en ti mo ta se nbe yin dibo ri ko da ni ka ri dibo ri opo wa ni mo nso boya nitori aida kan mo abi aini ilani loye toto latodo awon ajo to yo la wa loye ti won o la wa loye toto lati mo pe kini yi oju se wa ni mo ba lo ni se elomi o se boya nti wo ba wa seun boyo gan ni wa mu eni toto lati pe ko wole ibo o le mo idire ti mo fi ni ta ba so nipa eto odibo o pe si orisirisi sori a le so pe ti awon ajo eyen awon eleto odibo bo teleto abo bo tawon loselu abegbe oselu bo a si le so pe bo ni tara ilu ti o je oludibo bo lo si je nile ti wa nbe adupe loni atunde bi se wa lori eto hun ta ile ti agbe kale fun toni bi a se mo nbabo bede se mo ngbo wa tori pe oro Nigeria ona ni mo nje wa logun lori kore ati ni gbogbo gba eje nse bayi na tin ba pada de lekun rere a wa tusude sale koko awon to ye ka mo papa julo eto dibo odun 2027 o ti nsumole igbe igi kuro ka gbese kuro lori pe to ipologo wo gbera so o bere o eleyun ti bere na nu ipologo bo ti bere na nu leyi to si je pe bo se nbere ninu ate eto odibo ti won laale latodo awon ajo leto odibo ni si sentele bi won se gbe kale ati nbere re na nu ni si sentele eje nse bayi na mo kiyin elebe o eku kale

0: baba ti e wa ni ka yiri ewo lotun ka yiri ewo losi ba se n ba kini on lo papa julo lori oro oselu wa o da bi pe opolopo ninu ariwo ye won pe Nigeria ti nsun si waju ninu ariwo ye opolopo ta si gbadu aka sun seyin bo je pe opolopo elomi won pe ko loju kan elomi ma nwe a le feru eku a mo riru e na lenu awon kokan tori pe bọlọrun se seda oni kaluku o yato sira won olohun o da wa bakan na elomi ero kan ti e abi kin pe ariwo si telomi nu pe sun si waju oju kan na ni sugbon ninu wo yi opolopo awon to je ojogbon nilu won pe le fi ba se nbo lana we to ni tori pe osilu wa lana akoko na ero ti ipo to ilorileede elekeji ti baba wo lowo ta wa ye gbe osilu ta nlo ngba na ko ti ipo to bayi eyin egbe osilu melo la ni ngba na ko to nkan se aye UPN SDP ni abi di kini gbogbo won yen NCNC ati bebe lo pe egbe osilu ta nlo ngba na kiri jojo sugbon bayi ati ni egbe osilu to po dara tori pe ero na tun ti po nilu ati pe agboye tun ti nwa ninu lana osilu ju ta teyin wa lo ge bi iwoye awon opolopo awon eyan sugbon sibe na awon kankan wa ti mo tun fi awo eje we ni wa nbi na elo e ka san o ko yin o
1: elo e ka san
0: o e ka san se o ko yin o
1: e pe to ko temi ni Alhaji Abdullahi Kaseda lati Baboko
0: to lati Baboko an gbo yin san o
1: e ri pe awa ti aje araalu aloju funti wa ijoba na loju se ti e awon olopa na loju se ti won oju se ti joba o ni pe gbogbo tin ba nje inawo ijoba tete release owo fun wa
0: kan tete yondo owo fun won
1: ijoba tete yondo owo fun wa eleke awon ineki tan ba ti fun wa lowo gbogbo to ye ka awon na o se kan tete ma se lati sin tori po adadi ilu kan o yato si gbogbo Nigeria o eleke awon olopa kun da kun toro olorun abe won igbesi aye wa nipo ala ti di lodun merin o to lodun merin ni lapejuwe igboloka government ta se

0: Hello, Cass. Oh.
1: Hello, Tati. Taiwo Hazara Tofa.
0: Lati lo ofa ngbo yin sa o.
1: Taiwo Hazara Tofa.
0: Mr. Taiwo ngbo yin sa lati lo.
1: Awon opa.
0: Mm.
1: Ti awon opa.
0: Okay.
1: Be ti o ba se se.
0: Mm.
1: Awon opa to wa ni Kwara Big Guy.
0: Mm.
1: O kwara ti state mi. Ti awon state mi wa ti ba yi. Ti wa se se.
0: Mm.
1: Ti ba se se.
0: Mm.
1: Ko swap o awon opa.
0: Awon lo awon leto abo.
1: Bẹ́ẹ̀ ni.
0: Mm.
1: Ati awon ogoropa ti ba se se. Awon opa osun ko wa ti kwara. Ki awon kwara ko lo ti Oyo. Ko swap o ba yen.
0: Mm.
1: Ti da ti wa ni pa gori si eru gori si te as a dear guy.
0: Mm.
1: Ti ba se ba yen. Eru wa.
0: Mm.
1: Ite ni o se ti wa. Ẹ ṣeun.
0: Tọ́, a dúpẹ́ ìwọ láti lo ọfà fún ìmọ̀ràn tẹ́yìn náà tó mọ́ wá.

0: ranti o olorun mi ranti ma jemu
1: olorun ni ma jemu baba ti ki gbagbe ma jemu ada gbogbo go pada si odo re a yan nitori pe o tun fun wa ni ori ofe lati le wa ni ori eto ti oni a dupe lori gbogbo kokankan ton gbo wa ninu ile ati nibi kibi ti won wa a dupe fun anu fun abu ni gbogbo ona ogo ni fun oruko mimo re baba se leyi afin ki gbogbo eyin eniyan gbogbo eyin eniyan olorun nibi te tin gbo eto yi loni a kiyin pe a ku isimi oni e ku irole bi jesu ba ti de a o se ope isimi bayi laye ati laye wa inu ile yin yo ma roju yo raye anu olorun yo si po si fun yin loruko jesu kristi mo tun fi eleyi na bakan na ni mo fi n ki gbogbo awon oniyawo ose to koja pe e ku inawo e ku inara ile te bere yen ko ni baje o anu olorun yo tun fun yin isu ni raye nbe bakan na gbogbo eyin ti e n woju olorun furo ojo rere bayi a kí ẹ̀yin náà pé ọlọ́run yóò mọjọ́ tí ẹ ti dá sọ́nà yẹn yóò mú dé láyọ̀ àtàláfíà a sì gbàdúrà pé ìṣòro ní bá ọjọ́ ẹ̀yẹ yín jẹ́ àtúnfẹ́lẹ́ ìyá tún fi ń kí iléeṣẹ́ diamond fm pé iléeṣẹ́ yóò máa tàn fún ògo ọlọ́run òkè òkè ni yóò máa lọ o iléeṣẹ́ yóò ní dàrú àánú ọlọ́run yóò sì tó fún gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ adarí àti gbogbo àwọn tó wà ní iléeṣẹ́ yìí ní orúkọ jésù kristi ẹni darapọ̀ mọ́ wa lórí ẹ̀rọ abánidọ́rẹ̀ẹ́ yín ìyẹn facebook ẹni máa wù wá báyìí kẹ search fún page mi àti abimbola adékẹyè page mi nìyẹn lórí facebook ẹni máa wù wá live báyìí àánú ọlọ́run ní fi yín sílẹ̀ lórúkọ jésù èmi ni arábìnrin yín lórí ètò ìdílé onígbàgbọ́ èmi náà ni abimbola adékẹyè ẹlẹ́ṣin ńlá láti inú ìjọ prayer faith and miracle church orí òkè agbára ọlọ́run májẹ̀mú abánimulẹ̀ mádani ní asadam road pẹ̀lú mi nínú ilé agbára bí náà gẹ́gẹ́ bí ìṣèwà náà ni bàbá orí òkè agbára wòlíì ọ̀làrínwájú adékẹ́yẹ ẹlẹ́ṣin ńlá tó wà ní ẹgbẹ́ mi bí gẹ́gẹ́ bí adé orí fún mi so bàbá láti wọnú ètò lónìí ẹ bá wa fi ìtútí onílé olúwa lọ́wọ́.
2: ní orúkọ jésù
1: àmì
2: gbogbo ọkàn tó ń wò wá tó ń gbọ́ wa lórúkọ jésù àánú ọlọ́run kò darapọ̀ mọ́ yín o
1: àmì
2: ọlọ́run ògo ni fún orúkọ rẹ jésù olúwa wa
1: àmì ògo ni fún orúkọ ọlọ́run alàyè àdúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run lẹ́ẹ̀kan sí fún inú rere àti àánú rẹ̀ sí wa lórí topic tí àti nítaba ẹ̀yìn tí ẹ̀ bá wa fọkàn bá bọ̀ àti ń bá bọ̀ látẹ̀yìnwá òun náà ni nǹkan tá à ń sọ náà ni pé ó dá lórí pé kíkọ́ ara wa nínú ọgbọ́n àti ìmọ̀ ọlọ́run building yourself in the wisdom and the knowledge of God ẹni pé lẹ́gbẹ̀rẹ̀ náà láti wá ń kọ́ ẹ̀kọ́ pé a gbọ́dọ̀ kọ́ ara wa nínú ọgbọ́n àti ìmọ̀ ọlọ́run láti lè dojúkọ àríkèrèkè sàtánì láti lè kọjú ìjà sí àríkèrèkè èṣù àti ẹ̀ṣẹ̀ so nínú ọgbọ́n náà la fi lè ṣe é so ní ọ̀dà rẹ̀ lónìí gẹ́gẹ́ bí ẹ ti rí pé òun náà gbé adébìkan jẹjọ á tún wá lọ sí kókó ní ọ̀dà building yourself in the wisdom of God pé the evil days that will befall those that refused to build themselves in the wisdom of God the evil days that will befall those that refused to build themselves in the wisdom of God ọjọ́ ibi tó lè dé bá àwọn tí wọ́n kùnà láti kó ara wọn nínú ọgbọ́n ọlọ́run ọjọ́ ibi irú àwọn ọjọ́ ibi wo ló lè dé bá wọn òun ni nǹkan tá ṣe lónìí gẹ́gẹ́ bí ẹ̀kọ́ tá a ti ń bá bọ̀ tí a bá rántí ẹ̀ka tí ń sọ̀bọ̀ tẹ́tẹ́lẹ̀ náà ni pé láì sí ọgbọ́n ọlọ́run láì sí ìmọ̀ ọlọ́run lórí ènìyàn kò sí nǹkan téèyàn lè ṣe tá a bá dẹ̀ rántí nínú ìwé oníwàásù àti ká ìwé oníwàásù orí kejìlá ẹsẹ̀ kínní yẹn the book of ecclesiastes chapter 12 verse 1 ó ní rántí ẹlẹ́dàá rẹ nísinsìnyí ní ọjọ́ ìwé rẹ nígbà tí ọjọ́ ibi kò tí ì dé àti tí ọdún kò tí ì sún mọ́ etílé nígbà tí ìwọ́ wí pé èmi kò ní inú dídùn nínú wọn remember your creator now in the day of your youth when the evil days has not come when you say you don't have any pressure in them rántí ẹlẹ́dàá rẹ nísinsìnyí apò sọ ní mo ti sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá rántí inú ẹ̀kọ́ ta ti ń kọ́ bọ̀ pé ọjọ́ ibi mẹ́rin ni ẹ̀mí ọlọ́run fi sinmi lọ́kàn wípé yóò dé bá ènìyàn pàápàá àwọn tí wọ́n kọ̀ láti kọ́ ara wọn nínú ọgbọ́n ẹ̀mí àti ọlọ́run túmọ̀ sí pé àwọn tí wọ́n kọ̀ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run láti ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ọlọ́run awon ti won sha ton ya sha fi aisha gboran sin ti se ti olorun ojo bi men ibe lo ma de ba eniyan papa lori iru awon eniyan bayi te ba no ti pe mo ti so meji nibe ngba kan bet ma tu ko gbogbo epo skale ranti ka le ranti baba ati iya ton wa nule ton gbo mi brother sister eyin te se wa nu gboyawo ninu idile yin e je ka ranti pe ko si ba se le se gaga bi eniyan tori pe ninu idile la gbogbo ati jade wa ko se to jade nibi kan ti o si idile ojo ebi meri lo nbo wa bayi niyan papa awon ti won ko lati ko ara won ninu ogbon olorun ta ba wonu we fesu yen the book of Ephesians chapter 6 from verse 11 to 13 oni egbe gbogbo ihamora olorun wo ki eyin ko le koju ja si arekereke satani arekereke ju te pa so ni pe building yourself in the wisdom of God so that you be able to resist the wise, the cunningness of Satan. You'll be able to resist the tactics of Satan. Oni ka ku ara wa ninu ogbon Olorun, ogbon Olorun ni ihamora to lati gbe wo, lati le koju ja si arekereke satani. Verse 12 wa ni pe tori pe ki se eja ti eran ara ni awa n ba jija kadi, sugba awon ijoye, awon olola, awon alase bi okunkun aye yi ati awon emi biburu ojo orun. Ko to sto fun wa ni pe ki se to ma ni akoju ja satani, o ki se ogbon ori re. Ki se ijada ki se ti ibon ki se ti obe ki si se nkan ti ogun ori eniyan le se bi ko se ka gbe ihamora Olorun wo ihamora to fe gbe wo odun ni verse 13 ni pe nitori na e gbe gbogbo ihamora Olorun wo ki eyin ko le duro tiri si ojo therefore take on put on the whole armor of God so that you be able to withstand the evil days ko le duro tiri si ojo bi yen Olorun ni ko gbe gbogbo ihamora won wo bo lo se gbe gbogbo ihamora Olorun wo na ni pe ko wu ara re pale ninu Olorun ki a wa tu omo ninu ogbon imati oye Olorun un la le fi duro tiri si ojo bi o ki sogun oko ki sogun ida ke gbogbo e wa ta gbo mi loni emi Olorun yo je ki oro e ko ni itumo ninu aye wa mo so nigba pe ojo bi akoko ni wipe ki eyan yan se asiyan kan ni akoko te eyan wa ni to ni agbara ati yan te ba ti ranti ye pe that is the first one ti mo so choosing wrongly in the time you have power to choose resulting to losing pleasure in what you have chosen but ko yan se asiyan kan ko nkan ti o ye ke yan yan ni akoko to wa ni agbara ati yan agbara ki ba ni kale te ba ranti ta so gba yen bi ka kiye sara abara agbara to ni lo ni yen ko le ba o kale so ni akoko to ye ko yan boya choosing of your life partner or choosing of a career. So when you are, when you choose strongly in the time, you have the power to choose. Leading to when you say you don't have any pleasure in them. Tori pe eyan ti se asiyan, ke eyan wa se nkan yan, nigbati eyan ni agbara ti yan, igba ibi kan niyan. Tori wipe nigbati ibi ba de, oni bi so pe ran ti eleda re, to ba ran ti eleda re to se nkan, to lo yan nkan ti o je ko yan, to se iyawo yan, te eyan se oko yan, tabi te eyan sise ojo yan. Ise oni se lo lo se eri pe teyan ba waste gbogbo time e lori ise yen to ba to time kan ani ko gbeun ko je fohun a lo won interest ninu ise mo bakan na ni opolopo ko na kero ra lo ni pe ohun won interest ninu yawo mo yawo na lo won interest ninu oko mo tori asiyan ni akoko ti won ni agbara ti yan that is ojo bi kan niyan ati so yen tele mo kan ran wa leti ni ikeji tun wa ni pe ojo bi keji ni wipe ni igba ti agbara ba ku le yan lara eniyan ti yan dagba when your power your strength is departing from you the power of youth the strength of youth is departing from one's life the time of old ngba te yan ba dagba se mo pa te ba ranti pa ti so yan na nigba ti eniyan ba dagba la fi so wi pe kiye si ona re ti iwa de se nitori pe agbara to ni lo ni yen ko ni ba o kale lai lai agbara ki ba yan dale ngba ti yan ba dagba gaga bi Jesu se so ninu we John 21:18 oni lo to ni mo wi fun nigba ti iwo wa ni odomode iwa ma di ara re ni amure iwa si ma ri lo si bi ti iwo ba fe sugbon nigba ti iwo ba iwo na wo re jade elomi na yo si di o ni amure yo si mu lo si ibi ti iwo ko fe ngba teyan ba dagba awon ile ma so pe se gbogbo na lakuku dagba ni ti ba se na mo se niyan je gbogbo lo dagba lotito ke se fe olorun fun pe ka ma ku ni rewerewe olorun fe ka ma ku ni less than ojo aye wa olorun ko ba ti se to go olorun so pe 120 years lo fi fun eniyan ju ba awon eyan kun 30 won kun 40 loni it is not the will of God. And kene shege se fi olorun pe ka ma ku ni age of kini o fun fe ka dagba ka dupo ni e ri poro ta so nipa Jesu nigba ti wo ba dagba ta ba de trace kilo fa won iku won yi na iku aitojo won yi untimely death yi what is the causes for it ege ka wa de I ri wi pe iwa ise awon eniyan na ni ese lo so wa de en ti ojo eyan ku lai pe ojo ese ni opolopo wa labe ede egun ti won mo di re ta ba de tun de egun yen lo kilo fa egun wa ese lo fa egun wa lo fi je popolopo to ba lo wa ninu olorun bere fun ogba ati imo olorun asiri ogun to nja ni to nja idile re yen ko lo ko le fi han ke egun yen ma ba nipa lori aye wa tori wi pe awo gbo iku aitojo won yi iwa egun iwa shate iwa na lo nfa sugbon nigba ti yan ba wa ojo ibi lo ma je fun awon to je pe nigba ta wa ninu agbara odo when you are your age of your prime age the age of productivity and productivity the age of your power to ba ti se agbara igba yen lo to silo lori awon eniyan to silo lori iyawo abi to silo lori oko to silo lori awon ebi re to silo lori awon alabagbe re to silo lori awon to wa society re to silo lori awon to tegedo wa ni ilu to ba ti se agbara lori won nigbati o ba di ojo ale yi o ma bounce back lori eyan eyan ma jiya re ojo bi lo je fun awon ti won ba ko lati fi ona won kon yi pada se ona olorun ti won ko ara won ninu ogbo olorun sugbon ton do ninu ogba ti mi ni ojo ibi lo ma je fun won tori won jere re laye ko si ogbon re sugbon fa won to ba duro ton gbo oro yi ti won yi pada se olorun nigba ojo ale won ki ri rede ko ni je ojo bi fun won ojo ale rere ni won ma ni tori pe won fi ogbon olorun ati imo olorun tu aye won tori akoko wa je ka lo si keta ti mi o ti so rara meji e mo ran wa leti ni ojo ebi keta gẹgẹ bi emi olorun se fi to pe se fi ye mi o na ni ojo iku that is the day of death that is ojo ebi keta ni ojo ebi ma de pa gbogbo eniyan either we like it or not o fe oko o ma de ba ni ojo ebi ni ojo iku ki lo fi jojo ebi ni pe inu Hebrew 12:7 yen o ni nito nigba na ni erupe yo pada si ile bi o ti wari we oniwasu ni gade sorry oniwasu 12:7 Ecclesiastes chapter 12:7 oni nigba na ni erupe yo pada si ile gege bi o ti wari emi yo si to pada to olorun ti o fi fun ni erupe yo pada si ile gege bi o ti wari emi o wa pada to olorun to fi fun ni eri ko si ara tan gbe kiri erupe ni eni to wa ninu gangan ni eniyan eni wi pe ko si action kankan to le se ni ode ara yi ti ara ile se la je pe o ti ro lati inu re wa inu gangan le eniyan wa this thing ta lo to se locho yi it just a covering a kan fi cover wa ni o ma pada di erupe ara to se locho to n gbe gegege bi igba to je pe ko si ara mi mo to fi ogba ati ma to ye re to gbe si aye re yi ara e ma pada sinu yepe ara ni inu ara lo wa sugbe en to wa ni inu gangan ohun gangan oni emi yo pada to olorun ti o fi fun ni lo ibo lo fe ki emi ti re pada si o dipe lori gbogbo bo ba se lu aye re ko se to ma escape ojo yi ta ba wonu we 2 Samuel 14:14 oni we must die and become as water split on the ground which cannot be gathered up again gbogbo ola saku a dabi omi ta da sile ti o se gbajo mo bo se rere wa ku bo se buburu wa faye sile ni ojo kan you become a water like a water that can never be there again bi a omi ti a ko le gbajo papo mo oga fi pa ojo eku na ojo bi ni ojo iwariri ni ojo te eyan dori kodo ni abi ta ta ma ta le ma gbo pe won announce iku e bo ti pe ko da ke niyan je eyan buburu sibe a si so ba pe ah okunrin lo ah iya I lo sugba nkan to ba wa se lawon yo ma so leyin re nigba to ba lo ojo ebi ni fun nkan to ba ah elomi futa to ba to kokoko announce ku eyan akoko shock yan wa iyen fi opo ojo ebi ni koda ke niyan je eyan buburu akoko wa shocked pe eh lagbaja ku but oro to wa ma so later ni pe eh so ti e le ku a wa ro pe n lo ko gbogbo aye ni pe ko le ku ni to n lo aye bi eni wi pe oni kan lo ni to n pase ninu ile re to n pase ni adugbo sori awon eyan bi eni pe oni kan ni pe ko se lomi bi ti e sugbon fun eyan to ba ni ogbon olorun awon ga wa so ba pe eh ti lagbaja fi ku a je pe ha ti go kan na ma announce ku to na to ba de je pe eyan rere na after the shocking ta eyan ba wa shock don wa ah iya lo ah baba rere lo kini won so leyin re kini won so leyin mi ni do ti ojo ibade ojo ibi ni tori wi pe ko si enikan kan to ni agbara lori ara re ni ojo iku according to the book of Hebrew 9:27 oni ati filele fun eniyan lati ku lekan leyin na itajo loku ronu re wo ko si ironu pe wada ninu isaku ti an lo aye yi ni ko ti kora de ninu ogun ati imolo bo se to aye ida ti le re ti ojo iku yo fi da to fi ni di ojo ibi tayo ti a fi ri eri rere je nipa re ngba to ba fi aye sile bo lo se lo si bo lo se treat family e bo lo se treat yawo e bo lo se treat oko e nibi inu ijo to wa iru wa wo lo gun ninu ijo se eyan rere ni osolo sa ri o gege bi eniyan rere ni adugbo iru ipa wo lo ninu fun are you of possible a positive influence on the people or negative one ohun to ba se gbogbo e ni o pada royin leyin re in ta won ba se leyin gba to wa laye no ma ro leyin re ti olodo ba ku aye awon aya carry so won mo ne sugbon ta ti alaiso to eyan ba ku sinu iwa ikawa dede lo ti to won le wa shocked sugbon fun gba die ni eri wo la je nipa ti eni ojo iku ojo ebi ni o so gbadọ ro ma ru pa ye yi I ipo ta lo la ye is not permanent patapata o lo 120 years to ba ba do 120 gan ara gan ti didakuda sugba aye raye ta lo face yen the eternity is time to ni opin rara ni endless time ni o po ju aye ta lo lowo lowo lo igbo lo fe yaju si nigba ti ku ba de to ba fi aye si either old or new abi young either young or old ibi to se pataki pe nibo lo laju re si ki la akosile nipa ti e akosile wo la n ko lowo lowo nipa ti e bayi because gbogbo ala ku a si dabi omi ta da sile ti o se gbajo mo o fe ke ronu leleyi loni ko wa olorun re ni akoko to le ri ko ara re ninu ogbon aima ti oye olorun ko le rin eyan ajo re bi olorun se fe ko rin ko to aye re to ile re to awon to wa ni ayika re po ninu iyin ninu emo ati oye olorun kojo bi ko ma ba di ojo kojo iku gare ko ma ba jo ojo ebi nla tori akoko wa the last kini the last one to ti aso fun gege bi ojo ibi to ma de bayi ni ho na ni ojo idajo the life after death the judgment day ko se to ma escape na sugbon idajo wo le mi fe gba idajo wo lo fe gba gbogbo en te n gbo mi loni bibeli so fun ninu we 2 Corinthians 5:10 oni nitori pe gbogbo wa ko le sha ma fi ara han ni waju te idajo gbogbo eyan no fi ara han either you like it or not o lagbara lori ara re gbogbo fulenge wa aye ina nikan lo mo ti o to ku ba de o ni agbara kankan lori ara re lati stop iku pe ma wa to ba si ku tan ati bo si waju te idajo o lagbara lati control e o ti ku oni ni level agbara re you are now in the spiritual realm oni gbogbo ala farahan ni waju te idajo Christi ki olukuluku ki o le gba nkan won ni ti o ti se ninu ara gege bi eyi ti o ti se iba se rere iba se buburu whatever you done in the flesh you are going to receive the judgment on it before the throne of God either good or bad you cannot escape it ojo idajo ojo nla ojo eleru ni ojo teyan ogbon ni the day of doom day of trembling nigba to ba gbadajo on ti o ba se to se ninu ara re ege ka wo iwe kini revelation so nipa ojo yi the book of revelation chapter 20 from verse 11 ojo ebi lo je fun awon ti won ba ko ni sisin yi lati se yi pada aye won mo so fun wa pe ko si ironu pu pada ninu isaku ta nlo a ni pe oluwa ko dariji to ba ti toro dariji ese laye loju aye ara re in ti ku ba ti ka mo lowo la fi se idajo re to ba ku sinu iwa ika yen to ku sinu iwa ni lara yen to yo ara ile re lenu instead of you to be a suitable comforter to your husband or your wife but you choose to be a miserable comforter and if you die in it idajo ta fi se fun lojo yen niyan to ba ku sinu iwa pe ko ma ni omo ni keji lara ko je gaba lori aye eyan to ba ku sinu iwa yen ko si idari ki kankan ton le mu ba oni sokun mu lai lai iwo aye lo ti change idajo aye re lo change aye re ko to a face idajo olorun o ni mo si ri ite funfun iwe revelation niyen 21:20:11 o ni mo si ri ite funfun nla kan ati eni ti o joko lori re ni waju eni ti aye ati orun fo lo a ko si ri aye fun won mo. That is iwaju ite idajo Olorun ni. That is the final judgment. O ni mo si ri awon oku ati ewe ati agba won do ni waju ite ati oku ma je gboro yen ati ewe ati agba so ko si oro eji kankan ejo mata aida oku lewe abrawo dagba oni gbogbo won a si oni won ma do si waju ite oni a si si awon ewe sile a si se awon ewe miran kan sile ti se weye a si se idajo fun awon oku lati nu ohun ti a ko sinu awon ewe na gege bi ise won according to what they have done gbogbo to se loni la ko sile fun o nkan to ni fi jiya re ni ojo idatete kora re ninu gba ati mo lorun loni iko sile wa fun gbogbo ta se ko si kankan to pamo a se gbe osi laye a se pamo lo wa a ko sile o ni a se idajo nipa n to ti se to ti won ti gbagbe yen o gba ni akosile ni waju olorun woni oku si jowo awon oku tin be ninu re lowo ati ku ati poku si jowo oku to wa ninu won lowo a si se idajo awon olukuluku gege bi ise won ati ku ati pokeji sorry ati poku ni aso sinu adagun na eyin ni ku keji le n to ti kuku ti ara tan iku keji ni pe keyan wa bo sinu idajo la olorun to ni eru ti se na inu ajo ni irun titila bi a ba si ri eni keni ti a ko ko oruko re sinu iwe yi aso sinu adagun na eni to oruko re ba si ninu iwe yi aso sinu adagun na ona kan to ruko re si le gba ni wa ni weye ni wipe ko sari tete wa lu si odo leda re loni ko po ona ise yen sile ko ona ise yen sile ninu we according to the book of like, Isaiah 55:8-9 oni get ke lese ko ko ona ise re sile wa oluwa nigba ti o le ri pe nigba to wa ni tosi get ke lese ko ko ona ise re sile ma dabi okunrin okunrin oloro ni ti Jesus Christ so ninu we Luke chapter 16:19 Jesus so pe o je dudun aye re ninu aye o je aye bi eni pe aye o lo ni gbogbo aye ko no ti awon alai ni ko iwa ka iwa pa lo wu ninu aye sugbon nigba to ku o laju sinu oro ina run apadi o wa so be ni pe anu to ye ko ni laye ti o ni laye o wa nbe won pe ka je lo ba mi so fun awon eyan mi pe bi o je bi ti yan gbodo wa won ta awon yen na ba ti gbo oro ta nso lowo lowo awon to wa laye ton ba ti gbo en to ba ti ku sinu iwa tinu mi ni ma se ri kokun iwa inu ara re awon na lo sibe fi aye re fun Jesu Kristi baba ati ya ten gbo mi oni e wa si odo gbogbo en ti sise ta ti to sise ta de wo le lori ma fun yin ni isirin ki awon ojo bi won e ko ma ba de ba o ko ara re ninu ogbon ima ti olorun to ba ti ye ku ko le dibi de si ko le ni iya ni pe kun duro ninu ogbon ima ti olorun loruko Jesu a o ni faye yi ba ohun wa je akoko wa tin lo je ki ojo opo sile tori akoko 091-36-55-69-52 091-36-55-69-52 eti wole o
3: alaafia fun yin
1: alaafia fun yin daddy god bless you sir
3: god bless you daddy orin
1: e seun daddy se
3: e lajo samon oko abale
1: amen
3: e ko ti be so lo ni mi na so yen pe ki o ba ti ku ko ni pa kokon laye yi mo
1: ben
3: o pa o da gbere
1: o ti tan
3: ki lo ku idajo
1: idajo lo ku
3: ka yi pada ka si dada ka to lo oni ka lu ko gbere e ni bode
1: ben
3: ada fun yin o
1: e seun daddy god bless you
3: ti ko won staff an be yan
1: agbo e seun sir god bless you
4: agbo ka ju you
1: ojo ebi ojo ebi ni fun eni to ba ko ti o ba gbo oro yi e ti wole o
3: alaka fun yin ma
1: era sir oruko yin bi te tin pe wa
3: eh je ay oladede lati
1: e daddy god bless you sir ba so kan kan mo
3: ata amo pe ni leyin ku idajo
1: be ni
3: ṣùgbọ́n gbogbo ẹlòmíì ti gbàgbé ikú
1: wọ́n ṣe
3: ní ẹnì kan tó sọ pé ní bó báyàn bá ti kú ọ parí nìyẹn kò sí kankan mọ́ pé kò sí kankan mọ́
1: mo sọ pé
3: nìkankan ló dọ̀ wá kí ayé tó ò sì ṣe fẹ́ rẹ̀ àìṣe fẹ́ rẹ̀ yóò kà líkì èèyàn sí ọ̀run àpáàdì
1: ni
3: so àìní ìmọ̀ ọlọ́run àìní ìfẹ́ ọmọ
1: tó
3: gbogbo kan bá wà sí
1: olopa
3: god bless you
1: ma e seun daddy o na la ko ka ko ra wa ko ko ra re ninu ogun ati mo lorun to lorun wa adekeleke satani lo ma mu wa pe ma wo ri jaye idada ko si nkankan iro ni aso po ni ako sha lai ma adekeleke re en ti o ba ti ko ra ninu ogun ati mo lorun o le ma adekeleke satani yo ma toyan pe ma wo ri ma jaye lo bo ba ti won se nkan to won se fe inu re gan iro ni bo ta lo lo to ta lo lo ri to po ri e ti wole o
3: alo e ka ton
1: ke ra sa oruko yin bi te tin pe wa
3: oruko mi ni Abiodun Adi UIT
1: e seun sa God bless you
3: bela mo ba ro wa su yin gan
1: ogo ni fo oruko Oluwa e seun
3: sa olorun mo wa dele o
1: amen
3: e mo ba bere bere kan ni ma mi kuru eh gan mo ba bere nu pe ejo to ba so pe ayan ti se ati ma se ri tele pe boya nibikan boya o jale abo ji nkan o ti wa pe o ti na owo yen ko wa dan pa na ti da owo yen pada de iru eni ba le ri dari ji gba lowo Olorun
1: eh yo je wo nkan to ba se ni bi o ba ro da pada mo ko je wo ise re pe mo se nkan bayi ni gba kan ri ko je wo fun Olorun to ba sile to le so fun lati se amendment yen laye ko se ko to faye sile Oluwa ran wa nu time ti lo ni iru nkan be yen and not pen restitution to ba se nkan ti o da sugbon to ba ti asoko to ri wi pe to se yi o da to ba je pe to wa lowo to le da pada to ba se si da pada to ro da ni je ese lowo Olorun emi de ma pe fun pe ko pay out of cause confusion lati le settle confusion yen ko lo sibe last caller ni a o le gba ipe mo ko lo sibe yen ko si lo sibe lati settle confusion to ti cause ngba yen ka lafia ko le wa Olorun ran wa lowo a o ni de ni eyin loruko Jesu ibi ta ti dan do loni lele bi Jesu ba ti de atun continue ni jo mejo ni tori na ko ola ni Monday lori oke agbara iwo to Olorun ba fun ni ore ofe lati darapo mo wa ago mesan si mo kan la ni nibe o le wa fun counseling o le wa lati ri iranje Olorun ko si wa gbadura ninu igbagbo ko le ri iyanu Olorun Oluwa ran wa lowo number mi ni e le pe mi sori number mi leyin eto yi 070 3249 5016 070 3249 5016 ori ofe Olorun ko ni fi wa sile oro ta gbona loni yo se aye wa lanfani loruko Jesu ire o

0: agbe olorun ga ni wakati fun re ati anu re ti ariba afẹ ki gbogbo awa ti an gbo ito aluye ka sun bi akoti radio wa omi wa oro wa ati bibeli lati ma ba wa ka lo ninu ito aluye ti toni ibi ti a ti ka eko kika loni na ni iwe genesis ori kini ese 24 si dide ese 37 ti o ka bayi oni olorun si wi pe je ki a da eniyan ni aworan wa gege bi ire wa ki won ki o si joba lori eja okun ati lori eye oju orun ati lori eranko ati lori gbogbo ile ati lori ohun gbogbo ti nrako lori ile ese 37 be ni olorun da eniyan ni aworan re ni aworan re olorun ni o da ati akọ ati abo ni o da won eje ki koko eje ki ateriba fun adura oruko jesu
1: amen
0: an lo nọ re ni wakati oluwa darapo ma
1: amen
0: oluwa jari o
1: amen
0: je wa agbara
1: amen
0: je wo ti to bere
1: amen
0: ati awa ati awon ti o gbo je ka di alabuko
1: fun amen
0: lai ni oruko jesu kristo oluwa wa
1: amen
0: koko oro olorun ti a gbo ninu eto aluyo ti toni ona ni ore olorun ninu eniyan ore olorun ninu eniyan the goodness in mankind ore olorun ninu eniyan a ri pe olorun da eniyan ni aworan ati ire re nitori pe aworan olorun ni wa adede adabi ire aribi ire olorun nitori na ni olorun se fi ore sinu gbogbo eniyan ko si enikeni ti olorun o fi awon ire kokan sinu re sugbon ese ti ba aye eniyan je ese lo ba gbogbo nkan awon ire ti o wa ninu eniyan ese lo ba je idi ni yi ti eniyan fi ntiraka idi ni yi ti eniyan fi ni ikorira idi ni ti olorun fi korira eniyan idi ni ti olorun fi dun ni eniyan ani awon orisi ti wa o ti wa ninu aye eniyan imotara eni nikan ati aile idarijin sugbon sibe sibe olorun yi olore mo ni olorun fe ki ore re na ninu igbesi aye wa olorun o fi wa sile o fe ki ore re han ninu igbesi aye wa kan le mo pe awa ga awa eni ajaworan re aje eni ti olorun fe a ri pe o olorun fi ore sinu eniyan god puts goodness in man olorun fi ore sinu eniyan ti a ba ma pe olorun emi ati eyin ti a ba mo pe olorun lo da gbogbo eniyan a ko gbo a ko ni se bi a o jawo ko ni bi a o ko bi a se nbowo fun eniyan a o ko lati ran awon elomiran lowo a o ko lati se ire fun awon elomiran nitori pe kini o olorun wa olore ni ti olorun ba de nse wa lore o ye ka wa na le se kini o ka le se ore fun awon elomiran o le mo mo ohun ti eniyan nla koja emi ati wo oriru awon nkan ni awon eyan nla koja ni orilede wa o le mo nti won nla koja eyan so pe tori be ka dawo ore sise do eyan tori pe be ki a ma wo awon iwa ti to lodi si ife olorun a ni lati soro igbeya fun won iru awon to nla awon nkan koko ya gbodo soro igbeya fun pe ogun yen o ni pa wa bo ninu ogun yen a ni lati ran won lowo ni gbogbo ona la le fi a le fowo ran won lowo a le fi ounje ran won lowo a sore fun won ani lati rerin si musa si won agbodo rerin si won lati munu won dun tori pe okan won ko ani lati ye ki won se kini won fi pe ni nto to aworan olorun ni olorun da won ani lati gbadura fun won agbodo fi agbodo gbadura fun won awon eyan la nkan koja agbodo gbadura fun won adura wa yen lo se ni ki yo ni nkan kan ti yo se ninu aye won adura ti gba adura ti a ba gba ni fun won yo yi igbesi aye won pada adura o se pataki fun awon to nla nkan kan koja emi ati wo na awa na nla nkan o ni awa ti ati gbala ki a dide fun gbale elomiran awa ti ati bo lo ogun ti ati riri ogun ti a ba ti awon eyan ba nla ogun koja a ni lati se kini a ni lati ran won lowo a ni lati sore fun won nitori won fi ore sinu eniyan ore to ba so fun eniyan loni mo pe olorun ma san fun opada a gbodo fi ore han si gbogbo awon okan soso kini o ti won la awon nkan koja agbodo fi ore han agbodo fi ore han si won baba wewe jacob ori keji ese 17 ni be ni be si ni igbagbo bi ko ba ni ise oku ni ninu ara a ri pe igbagbo ti o sise won kini o ku ni ninu ara iyan mi pe o de dandan ki a sise ko to la a ri pe o se pataki ke bi awon mo lorun ko to lati so pe mi o ni fe a o ni fe ru eni be a o gbodo ko le eni kan a gbodo fi fe ran si iru eniyan be a gbodo fi ran eniyan be sinu awon to la nkan koja ko to lati se pe olorun bukun lati bu pe olorun bukun o nigba ti olorun ba bukun o gbodo so pe ogbo na gbodo lati se kinu lati bukun awon elomi na nitori pe olorun fe ki a ran awon omo ni keji wa lowo a lati ran won lowo on lati sore fun won nitori olore ofe ni olorun ko to lati so pe a n gbadura fun won nikan baba tin gbadura agbodo ma se awon ore fun won agbodo ma se awon ore fun won oga kan ni awon enikan wa wa nigba ti wa olomo yen size asebi lo npo mo baba yen ti ri ode gbadura fun won leyin gba o tun lo fun o tun fun ni onje o fun ni bread o fun ni aro mo ba de ya lojo e nitori pe lo to o need adura sumo need ka so ore fun won lati se pe kini o aran won lo ore ma ore ni ore je ohun to dara o je ohun to se pataki ti agbodo ma se ti fun awon eniyan loruko olorun yoo ran wa lowo a le sore lati wa ise fun eniyan a le sore lati bukun a le sore lati gba okan re la ati be lo loruko oluwa yoo dara fun emi wa jesu ni apere pipe ti ore a ri pe jesu ohun la le fi se apere pipe ore a ri pe jesu irin kaakiri lati se ore ari only ka ki lati se osore fun awon eniyan ta ba lo wo we se awon apostle ori kewa ese keji din ni ogbon oni ani jesu ti nazareth bi olorun ti da emi mimo ati agbara le lori eni ti o rin kiri sore nse dida ara gbogbo awon ti yesu si pon loju nitori olorun wa pelu re ari pe olorun tori pe olorun wa pelu jesu akiri sore ni o se refun o ran awon alani lowo na awon alani lowo awon na agbodo ran awon to ku die ka to lowo o n wo awon alaisesan ari wa jesu n wo awon alaisesan ke mo pe olore ni o n bo awon ti ebi n pa o fun won lo nje o n dari ese ti awon ti o se jin awon ti o ti se o n dari din o n gba awon ti ti o wa ninu inu ilera o n gba won sile o n gba won eniyan to wa ninu ilera sile a ri pe awon nkan won yi o se pataki gege bi awon omo olorun a lati sore fun gbogbo eniyan ki se nitori pe jelesin re ki se nitori pe ba ko si esin re o ni lati sore fun gbogbo eniyan awa gege bi kristiani igbesi aye wa gbodo je apere fun awon eniyan ninu kristi igbesi aye wa ta n gbe ogbodo je apere fun awon eniyan ninu kristi ta ba ni toto amo leyin kristi ni wa ise ati iwa wa ogbodo fi han pe looto omo leyin kristi ni wa ore ko gbodo ore ko gbodo ni won agbodo se ore na ni to je pe agbodo se ore na lopolopo ni lori ohun ti awon eniyan se si wa agbodo so pe nitori pe eni bayi nitori pe ose mi ni sore fun ore ko gbodo ni idun ko gbodo so pe gbedeke agbodo so pe nitori pe awon enikan se mi ni sore fun mo no ko gbodo ri be nitori ore olorun o wa fun gbogbo eniyan olorun o ko elese sile idi ni emi ati eyin aje ka ni emi ati mo sore fun gbogbo eniyan irere ti luko ri kefa ese karun din ni ogoji oni sugbon ki eyin ki o si wini ki eyin ki o ma se reti ati ri nkan gba pada ere yi yo si po awon omo oga ogo ni a o si ma pe yin nitori ti o seun fun alaye mo alaimore ati fun eni buburu nigba na nigba miran awon eniyan le se wa ni bi agbodo tori be ka se pe ni o ka fi be sore eri ba jesu kristi wa o sere fun gbogbo eni o sore fun gbogbo won si le si a ri pe agbodo ni emi ati ma sore fun gbogbo awon eniyan ki a ma se je ki iwa buburu koko gba ni okan wa kigba bu ka ma se gbe iwa buburu wo gege bi eniyan ka pa oro ka ma sore gege bi olorun se nse kini o nsore fun gbogbo eniyan awa ran gbodo ni emi ati sore fun awon elomiran loruko oluwa lo si dara fun emi ati iwo oni yo dara fun wa ore je eso emi mimo kama so radio re se so e mimi mo iwe galatia ori karun ese kejilelogun ti dire ese keta lelogun a ori ka nibe o dara lati je kama se kini kama so re oni ore ti kristiani lati ma se ki se inu rere lasan nikan agbodo jade lati ogbodo jade lati inu okan wa ogbodo jade lati okan wa okan to teriba fun olorun ki se okan igberaga nitori pe olorun ko rere oni igberaga nitori pe ba so re fun mo se so re fun lana ka ma fi si ni legun ki se rere be ore ati nuwa ore gege bi omo olorun ka mo pe olorun si awa na lore lona ka ti omiran ani lati so re fun awon elomiran nigbati emi mo ba ndari okan wa a ri pe ati se ife olorun yo ran wa lorun ati nisuru yo soro wa lorun ati dari jo omo ni keji wa yo ran wa lorun ati le wi wa ati le wi wa lati lawo si omo ni keji yo ran wa lorun loruko duwa yo da fun wa eje ka ni emi sore fun gbogbo eniyan eje ka ni emi sore fun omo ni keji wa ma se padanu ore re eyin eni olorun nigbati awa na ta ba ko lati sore fun awon eyan ma npada nu tori pe bo ba sore fun elomiran iwo na ma o se kini wa tun ri gba pada aye le buru sugbon a ko gbadọ di eniyan buburu baye ti e buru ma di eniyan buburu ma so pe aye nseka ki wa na ma nseka nitori pe ki se wa to da ki se wa ti omo olorun awon eniyan le korira re ma se tesu ninu ife won ma ko rere eyan bi awon yan ba ko rere re won ma tasiwaju ninu so sugbon ma se tesiwaju lati ma tesiwaju lati se kini o lati dari din awon elomiran ma tesiwaju nitori iwa ti olorun niyan olorun fe ka ma dari din awon elomiran loruko jesu oluwa ye dara fun awon eyan le ma yin re iwo tesiwaju

0: o di gba ti Christ ba de ko le yi pada ko yi pada
1: hello okay
0: ah o ti lo
1: le yi pada
0: o 0913655952 nke ti pe wa
1: ta pe lere isire ta pe la wada isa wada
0: be ni
1: oro olohun ko se fi joke hello e ti wole oruko yi o
2: e pa le baba e kun si yu agbara yo ma do tun
0: ami o ami ami ami ase ami ami
2: ma je mu so o da ti po sugbon awon eyan won wo wi pe a se bi nkan kekere ni yi se nkan kekere tori opo ati awon to lo si pepe to tu ka bo se wo won le sa awon to wa bi gbe awon eyan jo pe kan pe pere pere won de so pe ko lorun ra won lowo lo je yen won da ma je mu ni waju awon owo ori ati ni waju olorun e ti salaye lopolopo kọlọ ko fun gbogbo awon odo wa atawo gbogbo wa ni ti gba sa yagba se lati pa ma je mu mo tori gbogbo e ni won ko kale kan mo wo pe awon ti escape elo mi o se fe yawo pepe a to lo fe meji ni igba to se gura pelu bibeli
0: be ni
2: wo wa mo ka ti won lorun ohun ti ko ye ni Olorun yo fun won le ti gba sa yagba se yo je ki awon odo wa rin ni pipe ati yiye kan ti mo pe gbe yawo ki se nkan ton tin sere ire ajo to kenu ni tolorun si ma pere bawo la se rin
1: olagbara
2: wa yo ran wa lowo o baba o wa o pe ni
0: amen
2: gbawo eto yi
0: e se o ada fa
1: wa ko gba won
0: ari
1: bo ile de wa gba won lo se lu wa I will do this
0: gege bi oro obirin iwe ma so pe oni nitori obirin ti o ni oko igba ti oko re ba wa laaye a fi ofin de mo oko na sugbon bi oko na ba ku atu sile kuro ninu ofin oko be ni
1: be na lokunrin na
0: be ni o so be nje bi o ba ni oko miran ni igba ti oko re wa laaye pa jaga ni a o pe o
1: lokunrin
0: ni bi oko re ba ku o gbo lowo ofin na
1: na
0: ki yo si je pa jaga mo o
2: ke lati okin odo
0: aga fun
2: e ye da kun bo ni bi ni pati Joshua yin ni bo leka
0: iwe cheche anka lawo lowo e
1: iwe jono
0: awon
1: iwe Joshua ori kesan la ka lati
0: se ta be ni
2: 13 13 abi
1: ori
0: ori
1: kesan
0: 9 iwe 13 9
2: okay
0: 9 nitori na eyin tokotaya e sora yin o
1: tokota ore atoro
0: atore be ni be ni
1: eyin yan omo baba nle eyin omo baba mo gaji o dadi yin tale won gbowo lowo kan se
0: wo fun o iwe
1: ejo ani baba mo gaji ti ku
0: be ni
1: se we ti ku ni elu e ti wole
0: orugo ati bi te ti npe
3: oladele ati na so bi ba
0: okay
1: gba yin sir
3: wo awon loselu wa won ba da ma je
0: be ni
1: Oh, if you must share. Mm.
0: The only better alone in Ubi. Ah,
3: the better alone,
0: no. The
3: better
0: alone, no, Sonny.
1: Oh, the thing I want to do, sir,
0: because
1: you are not a one answer.
0: Because you are a Benny. Benny, a Benny. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm.
1: Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Oba gbọn gbọn t'Olorun ni.
0: Ko gbọn t'Olorun o.
1: T'oba mo mo t'Olorun ni.
0: Ko mo t'Olorun.
1: Elo e ti wole oruko yin ati bi tete pe. E ti wole o. O ti re o. O ti re o. O ti re o. O ti re o. Ipe ti ja pe yin o. Elo e ti wole oruko yin ati bi tete pe.
2: Elo e ka lelo.
0: E ka le o. Oruko yin o.
2: Se Oluwa o.
0: Aje. Ami, ami, ami. Oruko yin ati bi te tin pe.
2: Oruko mi Florence Olatunji.
1: Kini bere yin mama?
2: Bere mi ni pe e dakun oko ti o sa lo to fi iyawo kan ni. Je ti iyawo na ba fe lobirin. Kini o ta le se?
1: Se ko ti ku.
0: Se oko yen wa laaye.
2: Láàyè
1: ṣùgbọ́n kàn ju
2: àwọn ọmọ
1: kalẹ̀ ó lọ. Ẹ pe gbogbo ẹbí kan wà lọ.
0: Bẹ́ẹ̀ni o lẹ́bí o ní ìbátan oníye kan.
1: Tọ́lá ẹ wá tọ́ àgbọ́n lọ́hùn ò se mọ́ kọ́ ẹ gbogbo.

0: 08 4 84 20 46 46 at 08 08 0 35 33 0 3 21 94 94.
1: Afi akoko idupe lowo Olorun to ba wa se toto ni ti asini gbagba ati danilojo pe yo tun tara po pelu wa ni ojo mejo loni yo si da mi wa si ati gbogbo eyin na tin bo wa ni na ni ati ndupe lowo iranse Olorun ta pe wa sori ete ni Olusagutan Eke Oguyemi agbaladua pe Oluwa yo tubo ma fe ogbon kun ogbon yin e se pupo e ko atotonu lataro ke to ma lo e gbadura
0: gbogbo wa lati subu si abe okan tabi omiran ninu ka da maje ka
1: ga ma muse
0: Olorun tori oruko re dariji wa
1: amen
0: e mi yi pada lati se atunse gbogbo bi ona wa ti wo Olorun jo bale wa
1: amen
0: wonu awon oloselu wa
1: amen
0: jo se n to to
1: amen
0: ara ilu wonu wa
1: amen
0: jo se n to to wonu oko ko wonu aya kan se n to to kala fi ajoba ile se iko mo se baje
1: amen o
0: jo be for this any denil
1: amen
0: o kile wa ni jabo
1: eyan
0: jini adara fun yin
1: eyin
0: na ogoke e je yan laye
1: won
0: gbadua
1: ada won lowo
0: bosin
1: oluwa wa amen.

0: abala
1: e ka bo lati abala alo aladun gbogbo yin owe e ti gbadun dada o da e ja wo bayi e ti e dudu ore e ti du ore ja si ji opule fun 091 091 36 55 56 9 52 ojo ko ti e gba wole nu lati dance to be ba tin wole eyin radio yin le
0: tabi ke pa tabi ke sun seyin te fete fesi
1: dada nani ele ka le o
2: ka le
1: oruko re atadugbo to tin pe
2: awao
1: isala ti amoyo class wo lo wa nle eko
0: awao isala ti amoyo 091 36 55 69 52
1: ojoko te gba wole onanu ba ti wole soko legbe
0: tabi ke pa patapata
1: 36 55 69 52 ojoko ti gba wole nu o se ba
0: ele ka le o se be o elo e ka le o
2: e ka le
0: oruko re ati adugbo to ti pe wole
2: David ni
0: David kini David kini David dada dada David didi ni abala lekeji lori eto alo baba baba gba yi leyin abala alo aladun kini eko to ri ninu alo ti alalo pa on alo alantere eko kan to se pataki
1: nibe
0: so to ri kon be
2: o un ni pe teyan ni suru
0: kiyan ni suru ta ni ni suru nu alohun
2: awo
0: bi re ti ja se gbogbo ta na ba n wa laye ka ma fi suru wa ka ma ma fi ikanju ka ma fi labe gbona oya
1: oda je npa te fun je npa
0: te je mi no fun le bo to ba ti dola so fun ba mi re pe mo ni to ba ti wo to tokan re wa ki mo fun o so ti bo
1: e jo se ngan
0: ja du ba ka ma gba ke mo
1: oje ti lo ka mo lati do re nbe
0: titi ojo meje ta tumo pa ilu akọ to eto alo baba gba a ma so pe nile yi a o ni fe ki a lo lo lo mu ki le ise imo se apa awon kan ma se akiti lati ma muru eto iwa abdul mumin omo to so sara omo to so presenter lo ndagbere pe o tun dojo meje lori eto alo baba gba o damo
1: so gbogbo eja tun pade ni ojo meje loruko oloyede se jiko to je olowo botin wa abdul fatah remu omo olokan lawon odo ni gi kokolamo awon ni rita baido baba yama be inu alama yo baje a pade layo.

0: afi pe ni MC Olaz pelu ninu ile awon baba wa wa nu di pelu wa e ka le sa
1: e ka le o
0: e ba gbohun oke dada sa
1: e ka le sa
0: e ba gbadura fa awon olorun tun gba wa
2: oruko jesu
0: amen
2: oruko jesu
0: amen
2: mi oruko jesu
0: amen
2: mo so pelu ase ni gbogbo bi ti e tin gbohun wa loruko jesu ayo olorun ko wole yin wa
0: amen
2: gbogbo ti e tin fi okan bere lati ayemayodo ni osu yi bo se pari lo oluwa jonda re fun
0: mi
2: okan yin ko bale e lo tayo e lo leri e lo tayo e lo leri gbogbo ojo pipe ko pare idi ojo pipe ko ja bi e tin gbohun yi o ona si fun yin olorun baba ola ko da wa dua
0: yin
2: olorun 1930 ko da wa dua
0: yin
2: oju oni ti mi o lori ise yin eleri ayo lori omo eleri ayo lori dile yin eleri ayo o ti ri be ko ji pada oruko Jesu Kristi Oluwa wa
0: amen e ba ndoko yin sir
2: oruko mi ni ajinrere Sunday Akolade David
0: bene o ma ye polopo elomi lenu pe o baba wa nu Oluwa Evangelist Victor Ebenezer Olabi koleleye baba wa ni bi ekite fun ise iranse kan to se pataki bene to de se koko ta tin so tipe tipe nipa ise iranse yi ni lu ekite ko se ose bi meji gan meta ta tin so lori ikaniye lori eto ye won wa nbe fun saye sugbon won darapo mo wa ninu ose ta fe wo yi pelu ogun olohun ba ambo ati ide
3: Olorun 1930 ti se tan lati ba opade ninu adura owuro ti Olorun gbe kale lati owo iranse Olorun alaye Evangelist Victor Owolabi JP ba pade Olorun 1930 God of 1930 divine encounter ni akori pade owuro na ni gbogbo ojo Thursday ni ago meje aro ni o ma parapo lati ba Olorun pade si Olorun yo si ma duro di o lati wa gba ise ara ti se iyanu bi Olorun yo se ma lo baba wa Evangelist Victor Ebenezer Owolabi JP lati ma soro ase sinu aye olukaluku ijo Christ Apostolic Church House of God Fire and Thunder Power Ministry to wa leyin Nebo Studio ni egbe Mainway Filling Station Testy Ground Songo Area Ilorin ni ipile Kwara ni adura yi yo ti ma waye o fun adura ati itoni e le pe si ori number yi 08063742508 ma gbagbe omi re sile o wa ba Olorun igbala re pade
0: Aba wa na Oluwa eja wo ni iwasun lo.
2: Ogo ni fun Olorun loke orun.
4: Hallelujah.
2: Ogo ni fun Olorun loke orun.
5: Hallelujah.
2: Ogo ni fun Olorun loke orun.
4: Hallelujah.
2: Olorun oro roro re jade.
0: Amen.
2: Olorun oro roro re jade.
0: Amen.
2: Olorun oro roro re jade.
0: Amen.
2: Gbogbo ti ti o gbo ateri ti o so arira wa bo ni ibu eje Jesu. Loruko Jesu eje Jesu ma so lo Oluwa.
0: Amen.
2: Ninu oro na je ka ira wa nile.
5: Amen.
2: Ni o pe ere ajo aye wa ninu oro na majo da wa lebi
5: amen
2: go ni follow look your
0: hallelujah
2: olorun gbo adura
0: amen
2: loruko Jesu Kristi Oluwa wa
5: amen
2: ah ni akoko mo dupe lowo olorun fun ore ofe ati anu re to fi wa mi ri to fi so mi di omo mo da gbogbo ogun eyan ti olorun pada si odo olorun mo dupe lowo olorun ninu aye oga mi baba mi ninu Oluwa woli ajinrere Victor Ebenezer Owolabi mo dupe lowo olorun pe won fun ise ribiribi lori aye mi ati lori ise ranse na loruko Jesu ile ologun ko ni bo sonu ma wa lowo
0: amen
2: akori wasu ti a fe gbo ni asale so wi pe ni igba iponju tabi ni igba isoro ta ni ogbojule ta leni na to gbe okan le e je ka sare wo 1 Corinthians chapter 4 verse 9 to 10
5: Jabesi sisi ololaju awon arakunrin re lo iya re si pe oruko re ni Jabesi
2: iya re pe oruko re ni Jabesi
5: wipe nitori ti mo bi pelu ibinu
2: ni ba nitori mo bi pelu ibanuje oruko owo na ti fi pe o lone ki le nkan na to dojuko a o bi o pelu re eni ti a bi pelu iponju gan o gbadua o gbojule olorun o gbokan olorun olorun yi itan re pada e tesiwaju
5: jabesi si kepe olorun israeli
2: jabesi kepe olorun israeli
5: wipe iwo ibaje bukun mi ni
2: toto iwo ibaje bukun fun mi ni toto
5: ki o si so agbegbe mi din
2: ki o si so agbegbe mi din la
5: ki owo re ki o si wa pelu mi ati ki iwo ki o ma se je ki emi ri ibi ki emi ma si ri ibanuje olorun si mu ohun ti o toro se
2: hallelujah
0: hallelujah
2: olorun mu ohun ti o toro se nitori pe o gbokan le o ni gbagbo ninu e mi o fe mo idojuko ti emi ati e ninu ni mi o fe mo ru isoro to le wa ni waju wa sojare o lo dede ni somo re o mu lure dun ni idile re o lo dada ni gbokan olorun ni gbagbo ninu e ko so to soro se fun ko so nto soro se fun e je ka wo bi ibi meji abi meta e je ka wo Job chapter 1 verse 1 to 3
5: okunrin kan si wa ni ile usi
2: okunrin kan wa ni ile usi
5: oruko eni tin je Job
2: oruko eni tin je Job
5: okunrin na si se olooto o duro sisin
2: eni
5: ti o si beru olorun
2: o beru olorun
5: ti o si korira iwa buburu
2: o korira iwa buburu
5: asi bi omokunrin meje
2: abi omokunrin meje
5: ati omobirin meta fun
2: ati omobirin meta fun o je mewa
5: ohun osi re si je edegbarun ogutan ati edegbedogun ibaskasi ati edegbeta ajaga odamo
2: e lo si verse 8 yen Job ori idanwo ori dojuko ori soro ori wahala ori damu ori esin beni ninu gbogbo e ko si olorun ko fi were pe olorun lejo o ni gbagbo ninu olorun o simi le olorun be na ni awa na loni iwo to pera re lomo olorun emi ti mo pera mi lomo olorun bawo ni igbagbo wa seri ni waju olorun yes
5: oluwa si so fun satani
2: pe oluwa so fun satani pe
5: iwa
2: kiyesi Job iranse mi
5: ehe ko si ekeji re ni
2: aye ko si ekeji olorun le fowo emi ati e na so ya loni pe ko si eni bi re ehe
5: okunrin tin se olooto
2: yes
5: ti o si duro sisin
2: yes
5: eni ti o beru olorun
2: o beru olorun
5: ti o si korira iwa buburu
2: o korira iwa buburu
5: nigba na ni satani da oluwa lohun pe Job wa beru oluwa ni asan bi
2: se Job wa beru olorun lai se pe won wa pelu e
5: iwo ko a ti so gba yika
2: o ti so gba yika
5: ati yi ile re ati yi ohun ti o ni ka
2: Amos 12
5: oluwa si da satani lohun wi
2: oluwa wa da satani lohun wi pe
5: kiyesi
2: kiyesi
5: ohun gbogbo ti o nbe ni ikawo re
2: gbogbo to nbe ni ikawo re
5: kiki ti tara ti ka lara ohun ni
2: iwo
5: ko gbodo fi owo re kan
2: o gbodo fi owo re kan ohun gbogbo to wa lowo Job gbogbo to ni atomo ati eran osin ato gbogbo to ni iwo le fowo kan sugbon emi Job mi o fi le owo
5: be ni satani jade lo kuro ni wa
2: e lo si verse 20 sorry verse 20 tori akoko wa
5: nigba na ni Job dide
2: Job dide
5: o si fa so igun are ya
2: e mo ja gbagbe o awa ta nka bibeli dada gbogbo nti Job ninu pare mo lowo omo mewa to bi oku gbogbo ohun osin re lo pare sugbe nigba ti o ya Job dide ni waju Oluwa yes
5: o si fa so igun are ya
2: o fa so igun are ya
5: o si fa ri re
2: o si fa ori re
5: o wole
2: o wole
5: o si ngbadura
2: o si ngbadura
5: wipe
2: wipe
5: ni oho ni mo wu
2: ni hoho ni mo wa
5: ni mo tinu ya mi
2: jade wa yes
5: ni oho ni emi si tun pada
2: lo mi oho ni emi o si tun pada lo sile
5: oluwa fi fun mi
2: oluwa fi fun mi ehe
5: oluwa si gba lo
2: o si tun gba lo
5: ibukun ni oruko oluwa
2: hallelujah o
0: hallelujah
2: elomi o ni ko ti ni owo pupo elomi o ti ni nkan pupo o ti ga pasolo se ri ki eniyan to le ni igbagbo to yanranti ni waju olorun gbogbo to ni oni lati ka si ofo beni o to fun Job lori ofe abi ki so bo to ran igbagbo re lowo lati sumo olorun dada niyan gbogbo to ni yen o ko jo soju kan o wa ka si asan o ni gbogbo to oluwa fun o tun gba pada lasan ni mo wa lasan na ni ma si to pada ki lo mu waye yes
5: ninu gbogbo eyi
2: ninu gbogbo eyi
5: Job ko se
2: Job ko se
5: beni ko si fi were pe olorun
2: ko fi were pe olorun lejo bẹẹni ni awa naa loni idojukọ kekere lati ri o ọlọrun sẹmi lo wa yẹ ko sẹlẹ si sẹmi ni o yẹ ki n ta lọsẹ yi sẹmi ni o yẹ ki n rowo san sẹmi ni o yẹ ki n jẹ gbese ki la o fi da igbagbọ rẹ mọ bẹẹni ko si ọmọ ileiwe to fẹràn exam to ba ti gbọ pe exam wọn di next week wọn ti mọ mura kódà ko mọwe ju bẹẹ lọ jinijini exam yẹn ma ba idanwo lo fi n lọ si ibi giga laisi idanwo ko si ibi giga ti idanwo ba de ki ni a o fi da ọmọ bi ọmọ ọlọrun so o gbọkan lọlọrun abo ni olorun o kan lo church o kan gbadura dasan yes e ti ka re tan amen
0: amen
2: e ba mi ka genesis chapter 20 genesis 20 verse 17
5: abraham si n gbadura si olorun
2: abraham n gbadura si olorun
5: olorun si mu abimeleki ni arada
2: amen
0: amen
2: kini idi ti abraham fi n gbadura o gbọkan le olorun o mo pe ko si nkan mi bẹ́ẹ̀ náà ni àwa náà ọmọ ọlọ́run lónìí ẹ gbàgbọ́ pé kò sí nǹkan míì lẹ́yìn ọlọ́run àlàyé abrahamu sì ń gbàdúrà
5: O si mo Abimeleki ni arada.
2: Abimeleki o mo arada.
5: Ati aya re.
2: Ati aya re.
5: Ati awon obirin ojo.
2: Ati awon omobirin awon eru re ehe.
5: Won si bimo.
2: Won si se kini won bimo. Yes.
5: Nitori Oluwa ti se nu awon ara ile.
2: Oluwa ti se inu won. Adua lo fi

0: la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o orko mi neni tolo mo mo fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: ba ya nkan to sun mi iku se ku fun mi pe ko iku ro mu fun mi lati ni kin bi ka je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma di mura sile
0: ma dake ma fi ronu para re
4: ejo kini e ti wan ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iku ira ti n wa
0: gbianju ko so sita lori eto la wole sun la bala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede
5: wala ri won pejo ara mi la fi sheke
0: la wole sun pelu abala so sita lori ikanni Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo isegun Tuesday ati ojo bo Thursday
6: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
0: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko la wole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magbo ni ah la wole sun la bala so sita
1: elo e kale o orko mi neni tolo mo mo fe so sita ni o
0: se eni to ba dake tara re ba dake ni
2: ba ya nkan to sun mi iku se ku fun mi pe ko iku ro mu fun mi lati ni kin bi ka je
3: mi o ma boju ogun laye o ba ma di mura sile
0: ma dake ma fi ronu para re
4: ejo kini e ti wan ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iku ira ti n wa
0: gbianju ko so sita lori eto la wole sun la bala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede
7: Mr. Producer.

0: ibi wahala kan teyan kan tin doju ko leyan kan wa gbe ke le npe na omi gutter kan mo gbogbo e moja gbogbo e be ti o ti wa tun ma fi kun isoro e te n ba yin finra tele e ja se be e ri dokita e ba dokita soro e n sa joji sira yin mo to ba je pe ti lo sodo won to e meta be ba ti wa lo ohun to ba so e ja mo lo se to nbo awon eyan ton ba le fun yin ni imoran mi lori ona ibile te le gbegba kosi wala kosi wala ele we ka bo sori eto e ka le
1: ele
0: e ka le sa
1: ko mi ni ambassador agba
0: e ka bo sa yes sir
1: olohun ba kunin ba da ma je fe mu je
0: ami olohun ba
1: e a to to sa le kan to lu mu ai se se bo so lo se to lo na
0: o won so
1: e je ko ye ri pe kisen ni mo nwa ori e ti sunday oni fun wa o na se pe kisen ni mo nwa ta do awon ti a fe mo wa awon ti o fe mo wa igbon to jo da on mo pe na se mo wa na se ko mo wa o ku ba o se wa ri ya to pe ni fin un wa je olojo da fin ona ti ni rin o si tu ni won ko lo mu mo lo o to ra do ta wa yi aye gbege ko se ni kan ti o ju wo kan fe ni kan ra do ta wa yi to rawon awon eyan wa kan be ke wa ro ko boya bi to lo lohun bi ju ogun awon ogun ti ba si me so me ko se yo awon ite so fun won yi ki won lo ti odo si tu pala to won afin le si pala olo mi gba aga mo de be mu je
0: ami olohun ba
1: nbe yin na je lagba olohun
0: mi olohun ba
1: yo en to da si le emi ro gun fun wa o
0: mi olohun
1: ba awon mo na mo si gbe yan lagba olohun
0: ami o e seun baba ko ni baje e seun gidi gan ni sa ko ni baje ko ni baje 0913-655-6952 0913-655-6952 eja sari lo si ekai iporu oja yi ba bade a tesiwaju bita bade a tu tesiwaju nbe eka bo pada ambo laipe la wole sun

0: Yalimi Hospital, Yalimi Roundabout, Ilorin. Epe sorry, 08057466077. Eyin to mi ti o ti yo. Ekan si baba onibasan kokoro 30 minutes.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. O kin lokunrin mo kin lobirin o. Adua wa yo ma gba o. Anu Olorun atati leyin re. Oni for dede ni kokan wa le. Oruko timi ni omo ba iwe dola. Baba onipasan kokoro mi si nkan meji lodo timi o. En to ni se pelu akokoro, e ma bo wa do imi omo be iwe dola. Se ba ti de lorin ni Kwara State awani roundabout gere alimi ni Russia muto awon ti won gboko ikoeko ni ibe gangan lawa e bere baba oni pasa kokoro te ba ti de be o number mi wa ni yi 08057466077 le kan si 08057466077 eyin lu oni o abeyin tin je abeyin meri fo abodi gba ti kini ba bere irigi wa nwu abo fonu eje wa njade abi ngba mi ahanyan abi awon nkan bi okoro abi bi awon nkan mi bi egbo ninu enu boya nu enu omode abi tagbalagba abi ti ba nwo se o ba so kunrin o ba so birin bi eyin ba ti lu o abi erigo tawon je teyan ba nje ba sapa mo sibe pe tun ma da kokoro tawon le ibun pe ni sango worm loloyibo npe o ni kokoro te npe ni yoruba ni kokoro jeyin ati gbianju ati rin raju sotun ati rin sosi pe ki lo le mu eyin ti won yo elomi yeyin tan lenu elomi o ti ju omo 35 years lo keju 40 years lo eyin ti tan lenu bi en to ti wo 80 ati nkankan o ye ko ri be o yeyin kini ikeji mi tun da lamu o ti toju ta po tun tan o ti tun bere lapa osi won wa yeyin toki won yo ti sale ki lo wa ku teyan ma fi wa jeun o wa di eni ti o wa ma lo wara fun abi ko ma lo eran fun o ma di monu bi awon arugbo ti mu asa o da tete ma jade bo boye yin re lu oni o abi ori pe eyin re mi to mo to se boye rigi lo ti da laamu abi ona fun ma jo ni gogo gba ku gba awon kan to jo mo bi kokoro a ma fa eyi to ba si ninu mejeji owo enu le lu mi npe ti awon mo de ba ni kokoro enu e ma bo wa do baba oni pasan kokoro won pe wa ni baba 30 minutes e ti won fin pe wa ni baba 30 minutes te ba de be ogbon seju na ni nkan to ba jododo bo ba ti jero le yan lo opopolopo wakati nipa oro to ni se pelu akokoro e kan si mi omo ba iwe dola nta tin se tipetipe ni e ma bo wa e to ti fe yo abi e to ti yo ni abo mi tun wa ndun o to wa tun ba je po ma fe fori fifo elomi o ni le sun nitori akokoro lodo temi babo ni pasan akokoro aba ise la ba de be araye lo fun wa lo ko na ma bo olodun lo lanu e si se pa wa ngbo kan dabi alara a toju re loju ese gbianju ma bo wa e ma wa pe number mi yi akokoro yi o le ma merunu ti ba tin yo etutu tete ma bo wa ni gere alimi roundabout ni bile se rasia omoto ibelawa abi ke pe number mi yi 08057466077 08057466077 aisan ti ogbogun olohun ni bi se yin o iwo te yin ba nda laamu gbogbo ru eyi ke yi ti ba nwo se
0: boya nyo etitu ni abi nyo eje
1: ma bo wa de mi babo ni pasa kokoro
0: eku dede wi yo se n tolohun kuku firan kaluku ototo ni dr gambari oba kokoro nu eje fu gbogbo n to ba ni se pelu aise dede nu eje te ti o mo oye ka ro mo kuriri elomi ti hora gbogbo ara ti dapa di a mo so gbadumo de ni yeye ka mo hora kura laarin eyan olomoge mi o lewe lojumo momo tori bo ba ti bomi ara bayi ni omo dabi eni fun mi atapara kokoro tin yo si olara bo se ntoju e to nlo lo tun pada o se kan si dr gambari oba kokoro nu eje
2: ni office won tin be ni rasial travelers and tours head office
0: ladoju ko gere alimi hospital
2: gere alimi roundabout ilorin
0: e le pe dr gambari oba kokoro nu eje sori 08144422292 aisan ti ogbogun ko ni se nikokan wa
3: ami akudede woyi o gbogbo ara ile oruko temi ni dr gambari muhammad bashir alase ati oludari gambari tradu medical clinic bayi ati wa ni gere alimi roundabout ni ori oke rasial traveler ni abe omega educational ni roundabout gere alimi number tesi ma pe mi si ni 08144422292 le kan si 0814 le meta e tun wa te 2 na le meta e wa fi 92 pari e oba kokoro nu eje na le nke si yen Dr. Gambari oba kokoro nu eje ba le kokoro nu eje awa na ni tori kan ta nsin ile ise wa na nu won si ti mo wa mo debi wi pe olodun fun wa lati yori lati odun to ti pe seyin
4: olotu itara ti mo jade so ara omo kekeke ni gba miran o le sagba na o itara won o se gba bere si
3: e la lapadi ni ara tita ara yiyun ki ara ko ma papo ki ara ko ma bo ki o si ma seje ki ara ko ma so bi gba ti won de omi gbona si yan ni ara ara apere kokoro nu eje ni to ba ti ko ba kokoro nu eje a ma ko ba awo ara ide eniyan elomi oyun ra titi yo so bi gba ti won de omi gbona si yan lara to ba wa be yo wa di egbo to ba wa pe pupo ju ti ba tin damu e da miran ama wa je pe apa kan o wa pupa yato si apa keji bi eni ti won domi gbona si lara ti o ba tin yun opolopo elomiran ama yun won de bi pe ti ba yun won de bi abe ama wa mu idamu wa be ni o ma dumo won be na ni o si ma ta won be na ni o si ma bo ti elomi ba wo etan ara yo si tun ma ta tabi ko ma yun ara kokoro nu eje ni elomi yo ti ora de bi wi pe ti ara ba wa yi a wa dabi eyin opolo aisan ti ogbogun olohun ni bi se ko ni bi se ran e opolopo nkan to ba nse awo ara eda eniyan lati nu eje ni bi ara apere te mo ri ni ti nkan ba ti rin kaakiri ti ba nse seki seki bi gba ti won ba gun ya labere yo mo rin kaakiri ninu ara igbogbo bi to ba rin de wahala ni ma dale sinu ara eda eniyan bi kokoro nu eje yi ba pe nu ara lapeju a ma fantelomi mo ru o si njeun dede ama yo mo ru yo mo gbe nkan mi ni won pe won ni mo pe eje o na la lafi ara eje lemi ti e ba ti wa contaminated ninu ara to ba rin de bi agbari o le fa oju sisu o le fa kelomi kiri na re o ma se dede abi ko ma ri bi gba ti oju nta ohun to si yajule tabi ko ma ro ti o si si nkan mi bi e ba se pe gba ti eje to ti wa contaminated yi ba ti rin de be ta n pe ni kokoro nu eje oyoju ama kelomi to ba bere pe ko won gbalẹ ko se awon ise ile to ye ko se boya lokunrin lobirin abelomi ni ko won bere ko won saluwala ti o ba didi oyo mo wa ko oju mo wa pori ara isa kokoro nu eje to ba ti rin de bi agbari a ma firi fifo ti o ma lu korokorokorokoro e wa se ayewo to pe lodo Dr. Gambari alase atoludari Gambari Tradu Medical Clinic in ta wa n pe ni kokoro nu eje yi to ba ti wa wa chronic to ti di nkan to ti gberu ninu ara o le ma ko si ta n pe ni thicker blood eje kini yo ba n pe ta wa n pe ni clot blood to ba lo di oju kasan nibi titin gbeje lo ti eje be ba stop teje ori bi lo bi to yo ko lo lasiko a ma mu awon aye bi to ye keji lo ko ma gban ririri abi ki eyan ko ma rin bi bati bata bo lese abi ki eyan o dabi igba ti apa kan ati ese kan o fe sise mo dabi alara ti eje yen ba tin di pe ko lo bi to ye ko lo eje opolopo are elomi o peye bo se ye ko peye o ama eje ori bi debe lasiko to ye ko debe ti o ba de ti debe wahala ni o ma dale bi riru bi tita bi ese mi ngban bi ese mi kuriri bi pe won fowo kan bi abe fun ti eje elomi ko ni mo pe fun jeun be jale kan na ko ni ma ona wo la tun wa tun le gba ko awon nkan woyi abi to le gba fi da wahala le sinu ara aleri lati nu afefe bi afefe ba fe eyan ma wo ye rupe yen elomi tin lo o seyo sibe eni to seyo sibe won boyo ti laisan kini keji aba isan gbajumo ninu ara bakan na ori ye rupe te ri yen aja eran ati nkan miran alangba o ti seyo sibe tabi ko ti se ibere sibe abi ke ede eniyan o ti se bere sibe ti kini ye ba pe lori rupe yen a parapo mi rupe ta fe ba wa fe to ba fe sinu nje te da ba ile fi je o le ko ba nu ara ti o wa din ti won pe ni bacterium o ni pe to ti baje to ti di bacteria yen to ba de nu ara e de ni yo form bacterium to si le ma ko sin ta n pe ni iba je fun je do ti won pe ni typhoid a le ko na bakan na latara ile igbanse ti o ba wa with good hygienic condition ti o mo toni toni to teyan wa lo ti nkan yen wa se si ninu ara o le sakoba to ba ile fowo kan eje o ti din ti eje yen o mo fun mu idamu wa fun eda eniyan adua mi fun gbogbo eda eniyan olohun ni jari ogun ti won pe ni hepatitis iwo to ba ti wa ri pe damu kan ti wa fe wa ninu ara to ni si pelu nkan nu eya nu ara ta mo si nkan nu ti won pe ni alimentary canal to si ni fe si ati lo ogun bile si kan si emi Dr. Gambari alase ati oludari Gambari Tradu Medical Clinic oba kokoro nu eje ti o je ba tun pele nile na to ti pe onje to ja si pe o ti tutu lati bi je ta leyan wa gbe wa wo pe onje yi si se je o tun wa tun onje na je o ti le ni ta n pe ni bacteria abi fungi ninu teyan ba je o le gba odi lara ti o si ko ba eje eda eniyan bakan na iyan le ko lati bi ifi eje kan eje ni won fi ni ka sora blade telomi ba lo abi nkan mi telomi ba lo teje fi jade ko ma kelomi lara latara yi pe eje to ba ti ni isoro o le ko ba are eni keji paapa julo latara awon eda eniyan mi nipa ka fi enu ko enu fun eni to ba ti ni awon isoro kini keji lati nu enu fun gbogbo ta ba ma si ka ri pe nkan to mo toni toni to si daju wi pe nkan yi o laba won kan to le ko ba ara iwo to ba ti wa ra awon apere tin so ye ma bo wa do Dr. Gambari oba kokoro nu eje olotu kokoro nu eje mo wa ni ilu Ilorin Niranda about to gere ali mi e bere rashiao labe omega educational center ni lu lorin te ba ti de gere ali mi abi ke pe number is 081-444-22292 bakan na awon omo kekeke to ba sun ara riro ara nro abi ko sokolo ju orun pe ara nro to mo ororun sun omo le jeun dada lati bi omo odun kan be lo e ma gbe won baba do Dr. Gambari oba kokoro nu eje igun ni so omo ni o igun ru ni o ara ndamu omo ti wa sunkun otutu nigba to ru ma won ara yoku re omo ti o sere dede abomo ba sunkun jade loju orun latara bi inira kini abi keji egbe wa ka wa si ayo to peye fun omo na kali mo ki lo le je ran lowo fun omo na olohun ni gbo momo yin lowo oni gbo omo lowo re ko ni gbo omo temi na e ba sami e ola ti to bi anabi wa muhammad sallallahu taala wa alaihi wasallam oba kokoro nu eje Dr. Gambari alase atoru dari gambari tradu medical clinic e kan si mi ni roundabout giri alimi rasha omoto ni e bere fun te ba ti de roundabout giri alimi e bere rasha omoto li abe omega educational center ibe gangan ni mo wa leti riwa roundabout giri alimi ni e ti bere nilu lorin nipinle kwara iwo to ba ngbo mi boya lati gbogbo ilu te ba tin gbo mi ilu kwara lawa te ba de lu kwara ni lu lorin e bere giri alimi te ba ti de giri alimi ni ke pin number 081-444-22292 number ina ni whatsapp number to ba ni nkan kini keji te ba fe so gbogbo awon nkan te ba tun fe mo nipa nkan ta nse ni ile ise Gambari Tradu Medical Clinic a so fun yin lati ago mesan aro di ago mefa ale e mo ba wa nbe imi na le mo foju ni ju pelu Dr. Gambari alase atun dari Gambari Tradu Medical Clinic iwo to ba ti wa gba card ile ise ti wa be oni card ile ise ti wa lowo ayewo fe o wa fun gbe to ba ti ni card wa lowo ngbugbu gba kugba te ba wa mo fi gba lare dola o tete kan si Gambari oba kokoro nu eje aisa ti ogbogun olohun ni bi se niko kan wa o omode ni o agba ni o ti ba nri awon apere nkan ti mo so yi e mo bo wa do Dr. Gambari inu nkan ta fi se igbianju olohun o gba fun wa mo wa fi gba lare dola tete ma bo wa si roundabout giri alimi nilu lorin ni Kwara State ti e ba de office wa ayewo lako se fun yin leyin gba te ba gba card
5: fun yin lo fe
3: e se ayewo yin o ja mo ntoju ti a se fun ni agbara olohun a si se pelu owo perete aisa ti ogbogun olohun ni fi se ko ni fi se niko kan wa o ami
6: ami wa solution si oro aye mi
7: ah la wole sun la bala so sita
8: elo e kale o orko mi neni tolo mo mo fe so sita ni o
7: se eni to ba dake tara re ba dake ni
9: wa ya nkan to su mi iku se ku fun mi pe ko iku ro mo fun mi ni lati ni ki n gbe kan je
6: mi o ma boju ogun laye o ba ma di mura sile
7: ma dake ma fi ronu para re
10: ejo kini e ti wa n ste bi mi pe awon mo to bi fun mi gan iku ira ti n wa
7: gbiyanju ko so sita lori eto lawole sun labala so sita kokan re o fuye ka le sorun asun fori losuka kokan o si bale dedede La wole sun pelu abala so sita lori ikani Diamond FM lati gbogbo ago mesan ale ojo Isegun Tuesday ati ojobo Thursday
11: e kale o eto yin ni a fe da si o akoko o ni ti iyawo ti o mo npe ko to wole
7: awon oro imoran oro iyanju ati orin tin tuni lara nigba iponju tada wa ninu itojuko la wole sun lori Diamond FM eto fun gbogbo ebi ko se magboni

ẹsinsin baba wa King Sunny Ade ẹgbọn ti baba wa aba ni lọjọ ta ba foju kan na bi awo ti se awo maju awo mayo ni lekan si aki gbogbo awa muslimi pe aku popo sisin asi api aku mura ayajo molid nabi ojo ti won bi annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ojo na yo ko yo ba wa laye ba wa laye ba wa laye wa orere olodun ni fufre nuko kan warun esami egbuta mi to iyen lo be gege bi o ti awan babo lati joni gege bi olowo bo tin mi se so lororo alaji abbas akande obesere abdul kudus ati alaji king wasu ainde masha K1 the ultimate yoruba bo won ibi ta ba roko ti si ibe la fa bo si e o ri pe ibi ta ti du ni ije ejo o ni life kan ti a play ta gbo to si ni awon gbono ti alaji abbas akande obesere ti won so jade le to ya kaloku lenu ti kaloku si ha ha ha ha ha ha ha beni ibe ni a koko ti ko wa ni papa mara eyun ni jejo ibe lati wa bere loni lati gbe oro na loni lase olorun ba mi dumare te ti mo si mo pe olorun ba mi dumare yo gba fun wa to ba wa ri be ti eyin ba se sende di radio asoro ke gbe sin ile se diamond 88.7 na lawa lori to shoye ko faja lori to shoye ko faja to ba ri be nigbati alaji abasa kan do bi sere ti won se life yi tan ti gbogbo awon agbalagbo olorin gbo ti gbogbo awon eyan na gbo to si ko kaluku ha ha ha ha ha ha ha gbogbo wa tan wi baba wa doctor sikan de barista o sinle won o sinle sugbon ni bi ti won wa awon na ti gbo won ti gbo nti alaja abasa kudusa kan de bi se won ti gbo nti won so won de ti won si ti gbo nti won wi won e si mo bi ija won ati K1 the ultimate bi ija won se gbona to bo se lagba to nigba na o da to ba ri be awon wo la si wi ona ti kan lale e ma ba wa kalo wi ona ti

bi tirinu awon ti asiwe ran ti kana ni e ti gbo ti ati da kan koja to e je ka wa gbo bi ta ti do ni jejo pelu awon oro oro nla nla oro binu ti alaje abbas kudus akande bi sire ti won so ka wa gbo nti baba ki wa na tan bi fun lesi ka wa tesi waju olowo botin mi o je ka gba alaje kudus abbas akande bi sire ka gbo.

ti bo ti ri o ainde wa si u eru ndupe baba wa dupe ori agba mi si o am da ju.

0: rikishida yi ojo pe
1: orogun owo ti wa onajin
0: be si ni anju won ko se wi lejo ija lara o ton boro
1: se o ye ko faja
0: ipade dori eto se o ye ko faja pelu agba ojo npede dokita omo oba mayowa ko se ni bi ya dansariki dk1 ni gbogbo ojo simi sunday ni agogo mokala aleku iseju ma ndogun
2: ha asense un olowo botini mi owo to fi n gbe soke to fi n gbe sare ko ni ni to mo na o si sanu ko gbe time to yoruba bo won ni o de barugbole bi ipinle ti de baro to se bi we gbogbo yin baba te n gbo wa mo ro pe gbogbo ara gbo nti baba wa ki won de optimist gbogbo ara gbo awon oro ti won so ko wa to di pe mo tesi waju lori awon oro na nigba toro iwa da bayi ore wa koja be awon kan didi won lo ba doctor sugar and the barrister won kokko pe won nibi tan wa lo n pe oro ti da bayi nigba tan tun wa de won tan lo tender re si doctor sugar and the barrister nigba ti foro wa ni lenu wo wa waye laarin doctor sugar and the barrister ati agba soro kan lori re won a bi won lere won a bi doctor sugar ni barista lere lori oro yi bi pe oro wa alaji abasa kan de obesere ati ke one the ultimate win kankan ni alaji la won soro
3: diamond fm
2: alaji la won soro koro won ti e to dina ko to dibi to de ko to dobi to de ona nigba to besere gbe le iba ise pe olowe lo muwe ko sen to mo nti ya lo wi be en to mu kongoro lu lowo ija lo si de lo ni do wi la fin pare pe so ye ko faja obesere nu ojo tutu lasiko na kini ti obesere wi gbogbo ati won to ti de bi excel mo ti ri bi baba tun de malik iso isaac adibayo alabi dugbedugbe lati ilu isawo ssc afa isa alaji prince kayode agbana abifatai fatek zakaria abdul fatai bitin bi oju lari owo oju ni fa ri obirin okay esisin o ajisa ko ni baje sadu lati sale ko ni le bada alaji sanya di bayo kamalidin alaji kazim onile lati emiaso to alaji kazim eku aseyin de fidawo odun mefa ti baba papoda olorun ba mi ledumore yo foriji won o yo se won sa fere yo pa won poke laso olorun ba mi ledumore atawon to bi mi na yo pa won koko papo waju ton daju ko ju tun bo mo da se ni eyin ton fi sile ko ni baje ateyin ateyin awon mo ya yin patapata atawon tejoba kan olohun ni dari yin ro alekun agboye yo mo fi si yo mo fi salekun fun yin yo fi si laarin be ni nti baba fi sile patapata yo mo gboro si ni e ba mi sami egbuta mi alaji ismail ademola desegun lati uk alaji adeniyo mo gbada mo si essence alfo yo ni gao cb mr rashid lati gambari mr joseph omarin oyi ati soya majesty I know rosun lati texas essensin ajosi wa ko ni baje to gege bi unti am babo kini ti obesere wa so olobo ti ni mi fa awon ti won se n gbo wa aba no se se to se se ready won awon ta si iwe ran ti kan awon na ni alaji abbas akande obesere ati baba wa ke wa the ultimate benny

0: fun wa o
1: be ni ami ase a o ni mo se a ni mo ya ki ku mo penu kan wa le a ju se fun wa so egbon ti alaji abasa kan do egbon tan fi sidi won mo mo ni koda to fi ma awon alujo ti won lu won mo mo ni yin ni ekeji pe to awon amarawa pe abasa akande o ma won to n fe ti e amarawa ngba ta ba wa fi gbo loju mejeji dile loju keji dile oju ke pa pa oju keji a gbo gbogbo awon oro kankankanka talaji abasa kan de bisire ti won ju lebe ngba to ro wa da bayi kini ti baba wa ki won wa se se awon na sagba ni se ko to mo de ba gun eru ka gba lagba ko mo wule ro ka ipe to se bi o eyin ti e ton ti de bi Dr. Mr. Walker, that's the investor of Ilorin, essentially. Mr. Nuruddin, Baba Senior, Baba Aminat, Baba Riyakayat, essentially. Alpha Side is thank you, Kido. Ila Amam, inshallah. Alaji Kaya Dagban, Lati Afaya, ya. Ebi, okiki be, Lati Lubodi Sadu. Beni Focus Vigilante, Lati Lubodi Sadu. Pastor Adideji, Lati Okiyi. Legba, Mechanic, Akinbasa, Nilofa, Haji Abdul Mumin, Balogun, M.M. at Alaji Ni, SK. So, ni ba toro wadabai. Ti baba wa ke wa na gbo tan wo pe ah ah ni wo na iwo omode yi o da kini ti baba ki wa wa se kini ti doctor Sika ni ba sa se ngba ta mo dari kini ti baba ke wa se sa won na album meet won si tele si awon na fi tasi obi sire ni abi mo fi tasi te ba wo jago yin ago meji lati bo ku seju mejo a si gba pe kan abi meji ko to di pe atata pinse sugbon ko to di pe olowo bo tin mi gbogbo olonko sanwa olambo wa dara lasio lon ba mi edumare aya

0: Ah, ko sẹni ti o mọ la alasin bo wa dara la gba Olorun la sọlọ ba mi dumọde number ti e pe si 0913655692 tabi 0800887887 ni shoki shoki ka gba ipe bi melo kan ka do tata pin se aleikum salam ai kale
1: o bo ni o
0: dada ni o
1: lawo ya o e ko jo mi ti jo meta
0: jo pa pelu ta lo soro
1: abi asa gladi sare
0: ah emi na tu wona be pe o se wa ri bayi
1: e
0: ya Olorun sanu Olorun sanu e da se to ni seju aya
1: eh jo ka sele nbe ni pe gbogbo e na lowo suru ni
0: agboye
1: iwo si ju me mi oju
0: ohun hmm
1: eh mi lati lati oju aye baba agba lo lo ti lo dolo mi koda mi gba na bi to ni de gan eni gan ba ile tu ba ti fe ko le yan ti ra mo bayi ele yo ro ko ele lo ni tohun lo ko ele yin lola emi be gbogbo e de olobo loju mi
0: Ami, ami, ami. Ami, ami, ami, ami. Ami, ami, sallallahu alaihi wasallam. Ami, ami. Ben. Ben.
1: Avez fait quoi? Ni papa fait quoi? Tu fais quoi?
0: Agboye.
1: Ni papa dit le yo tout derrière.
0: Ben. Ami, ami, ami. Eshim, eshim. Ami, ami, ami, ami.